0: kwata loko mutile muta hikuta khambeni ku hala ka selo swa ko agongo loko se uzimekiwile wumila amakho ka magiwa mitsi ya kona kuta mfiringa ya giwa agongo wa kona wa khela u tswaliwa makulu nyamuthu hela kuti ta bula nyana ku tsongwa ni tifabela nako ni ta ubenzuli ga uninga kama bot mabot ikare a hlauta leswaku ila kuve district leyi yionekela ku ka wonke ma district ya tshipanzi dzonga cha tikuga Mozambique hi ku benzula a uninga makunu hila kuzwa hika gezu ka baba Jwa Mungwambe hika yena leswaku zwini zwimahiwaku shungetani hita uninga uninga legi agiwuloja ku gina ni mali nyingi
1: akutsika ufuyi ni uri ni gimwani ka mikanjo a uninga kitile kambi kitengetela leswi vangi ma cultura de rendimento leje ngama binzo nga urime kama binzo urime kama binzo nginga ingana kwa kambi zwezwi ile giga uninga a uninga lege abanyingi vagifananisa lako akutsikoshana atahetikoshana atikoshana ili vangi feja njuku a uninga urime lege nge inga gaga gokwazi Jehovana ndoka kanga viti manje hamara kanga Jehovana ndzi vhe pimwa kona ndao a uri miga uninga kunga kutura di jirjeli ndo mutite kanga bote give gi kwela tamu ala mbi nga honza hevi binzula kambe pimwa wala hansa ya lembe legi kuvini lo anga tlekisela ku ata vi a hasha a uri miga kusa ite ta shava ti ninga ta kwalda dia inene ngofu a tsaka ngofu ka kampanya pasata ya lembe legi a uya ni mbeuli ata kumina zita hasha mbeu lei kasuka varimi vamwina vateka vabyala kambe loko va ta bindzula ndzi ta kambe ndzi ta xava vhela hi tekile u langilele vanhu lava nga tivekisela ku va ve vavi ni ku rhangela a bindzule kambe va ve vanyingi ntsena yo kota ku hi satisfazera a mpimo wa 150 wa varimi laka 150 wa varimi va ve varima a mpimo wa 250 wa makitari hi lava ma nga ve marimiwa ka siku ma ta byela uninga leyi hi ya tshema ku hi bindzu leyo hi ta yi kuma vya bya waneka kasi ku xa va sungule ku tshovela va tshungule ku tshovela va hlahlela ka siku va ta vi xa va sungula ku mama limpeza hi kwani ku ta va ta pezela loko va chikele a va xava ala lembe leki a mfumo kambe u vekile ku a presi ya kilo liya la hansi ya kona ya uninga yi sungulela ka stenta metikaxi leki va nge i da primera kambe liga umbirinyana ka kona giya ka 68 metikaxi i presi leyi yi nga yi tsakisa ku khwatsi ngopfu ka varimi hikusa hi lava ka presi leyi poda suma a khwela a ya ka ma-70 80 90 se a ku ya phambeni ja ganyika avantage ngopfu ku a munhu loko a rima uninga leyi i ta kuma a mabindzu ka byona bya yi tsakisa hikusa a vanhu lava va nga rima a khale a ve vatsongwana hi ku famba ka kama va ya va engeteka i va ya va ti vekisela ku hina wagi lava hi ya byi kota ku hi ta girima awuninga leki lomuxiti ka mabota
0: hi wonhle ma-local dad lama pfumelaku awuninga hi wonhle ma-local dad ya district mutani ma kona ma hlawulekaku hi savaka kona ki pfumelaka uninga
1: a savaka wa jika lomu ka mabota ka pfumela awuninga loko u ya ka papatana va rima awuninga u ya ka mbenzana ka rimiwa awuninga u ya ka xitanga ka rimiwa awuninga u ya ka makuluvi ka rimiwa awuninga laha mabota said ka rimiwa awuninga entao wonhle ma-local dad lelomu ka xiti ka mabota aka tangwani garimiwa uninga lembe nga ndzi xavisi uninga ka le ka tangwana hi xavisi uninga ka le ka musenga hi xavisi uninga ki nga huma ka xitanga hi xavisa uninga ki nga huma eka mbenza eka ndzimana entao lembe ni lembe hi engetela hi haxa ka siku a uninga gi haxa xi ka mabote a ku na lomu yi nge ga tsakisa ga sileka e-e koke lomu ku nga ni varimi lava va hi repota leswaku a misava ya hina ya pfumela a ku va nga ve varima a uninga leki
0: va xitisonisa vangani munganawo va hlohlotelaku a wu rimiga uninga hambi ni tin'wani timbewu la tileko hi ku chikwana
1: a ti xi teka mabota kota ndzi nga wela ku sungula hina ni 8 wa ma-local dad wotlhe ma-local dad mani vatekini va xitisionista hi maji loko hi patsanile hotlheni hi kona mpimo wa 25 wa vatekini ku a ni ve xi teka mabota hi lava va fambaka va haxa eka timbewu hi ku hambanahambana ka tona hi wela ka tlhelo ka mikanjo hi ka tlhelo ka urimi ga yiwani ke ofani ke faki mahova ni jwani
0: hi bungile baba Jwa Mungwambe hi kungana u tiluta hi hlautela nyana ku tsongwane hi mishuvu ya district loko uliwa hi mbeu ya uninga longoloko wa gichili murimi wu vima ngeni ka mina Arimindo Masingi Tomas Valoi ivi ka michini hi kari hi minavelela simamu wa wungiseleleki nene ka mitirho ya radio Mozambique.
2: Bungila Armand Masing na kuveni lechi chilanzela ku katika lechi masoko masoko kambe magunziwa hie wena Armand Masing
3: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.

0: Masa Saidi, ugwimbile amjikitelwa wena la hombedwini.
1: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona lawa kutiti lako.
0: Tionil, Saidi, atisuna atitivisi kutikona.

0: hilo silumongiseto wa kuranza kwa radio Msambiki kuhunza kama zana manharu ya varini aka distritu gaka humwini hivona ba avelu waku ati mbeu takutalangana kasiza tukota akufufumisa antiru wa taurimu. Zana gama kungu ya kutalangana litia lana aku ni rulelu hivona mangapasisi walumuti kweni gahina ga Msambiki kasi akufufumisa mitiru leyi ya rulelu. A mitorotoro leyi yinga shaviwa hi mfumo kasi swa swikota ku yima hakikeke wa vanhu lomu ka mandhawu ku nga ni xikarati xa mafambela hi yona yi tivhuna swa hambi ngopfu kasi a ku hluvula tiku ga Msambiki kula n'wamangulo wa provhinsi ya Nyambano Francisco Pagula. Leti tihlokomhaka ta mahungu ya mixa nyamuhla mahungu ma nga mangeni ka Idras Makondela ka ku tsala ni ku gondza na Tomas Valoy ka ubasopi ga michini hi mixivela wuyingiseti dinene. Mahungu ya radio Msambiki xitichi cha Nyambani n'wamangulo wa provhinsi ya Nyambani Francisco Pagula aula leswaku mitorotoro leyi nga xaviwa hi mfumo wa ntsindza kasi ya ku vhunetela ka mandhawu lawa ku nonoha ku mafambela yi ta vhunetela a hluku wa tiku ga hina. Kwanza ka hungu na Avelino Antonio.
1: A n'wamangulo wa provhinsi ya Inyambani ali a kuve a mfumo wa ntsindza wu xavile wu tlhela wu phakela a mitratoru aka madistritu lawa mafambela lomaruweni manono hakuleyo swi tave swi chukwatisa a mahanyelo ya xitshungu hi karavi ga tlekeko. Francisco Pagula a siyile a magezu lawa a wa zina loyi aka masingi ka khuhu laha a nga nyikela a tlhanu ni wun'we mitrotoro a ka madistritu ya le ka Pandi ka Maboti ni ka Fonyololo le ku nga ni xikarati xa hambi ngopfu xa mixapa leyo. Pagula anaku aka lava nga kuli ngopfu ni mahanyelo ya ku nonoha lava va nga ka wona va makadri aka malokalidadi yo salangana ya tiku legi a ntirho lowu a hi wa nchumu kani leswi ka va makadri lava to amukela emitratoro leyi va wuya va yi tirhisa a ku ya lomu swipitali hambi ku pakela leswi va rimaka lomu masin'wini swi ta lomu ka ku xavisiwa swi na ni lisima ngopfu leswi. A mitirhelo ya Msambiki leyo yi ve yi zwa nakona xifuva xa vakubanati va madistrict mambirhi va amukeleku Valdemiro da Georgina wa le ka Fonyololo zwin'we na Alphabet Mazivi wa le ka Maboti.
2: Sukela ka nyamuntlha hi ta amukela a mitorotoro leyi nga haka hi rindzela hi kale ka masiku yi nga mitorotoro leyi to vhunetela xitshungu a ku yi rwala a swijumba bya vona i mitorotoro ya yinene hi ku a swijumba swi nga ta hapatsiwa ni vanhu i vo tlhelela va ta swi kota ku rwala mitirho ya vona hi laha ka kunene
1: swi vaveleleka ka Fonyololo loko hi hlola matshamelo ya switarato swa kona
2: swi vaveleleka swi tlhela swi laveka ngopfu hi leswi swi nga chikela xa hilamulele timhaka ta hombe ngopfu kusukela le ka Matlale kale ka Tsenane ni le ka Kupu
1: tushitirhisa swibya leswi amahlayisa lela yini
2: vanhu va operadori va nga kontratariwa o va nga vekiwa hi astroy ni malingano ni mufumo ku nga vona va to hlayisa maxina va kontratariwa hi guverno ya district
3: ku amukela ka mimovha leyi yi tata yi ta chukwatisa a mafambela ya vanhu swin'we ni swibya swa vona ku ontlhi mandhawu la ya ku kasi ku u chikela ngopfungopfu loko ku ni hi tivhula bya karata hi ntamo atene a wu swi koti ku nghena jalo kota hi kumeleka a mimovha leyi yi ta swi kota ku yi famba kontlhi a mandhawu lawa.
1: Manono hama fambela ka xikhati lexi kamaa
3: tiwuya ngopfu para ku u fambafamba lomuyani ndzi nga ku byela swaku hambi yo a kusukela laha ma pinyane kasi ku kala u chikela le ka Maboti i tiro a vhiya ya hina ya karata ngopfu xa pior loko suka hi le ka Maboti u lava ka Tangwane u lava le Malindile u lava Maxekete i tiro wa hombe ngopfu hambi kusuka hi le ka Maboti u la ka Nzimani o a ku ya ka Papatane kala ka Mbenzana hambi ku ya a ti ka Mahundzulukane i tiro wa hombe ngopfu loko pior loko ku ni tivhula ne a ku kota ku famba a zwi koteki makuni a ku kwamukela ka mimovha leyi ha zwi vona leswaku loko hambi loko xa ku ni a ti vhula hi ta swi kota leswaku a vanhu va hina va swi kota ku va famba laha ka mafambela ya manene.
1: Magezu ya vakubanati vambirhi va madistritu ya le ka Fonyololo ni ka Maboti na vawulawula ka mitirhelo ya Msambiki ndzhaku ka ku va amukela mitiratoro leyi ta nga vhuna ava hanyi leyo aku famba lomu zvipitali hambeni kupakela zvidzva zvadzvi kusukela kama ndau yo tsalangana lomu kama district yadzvi na zvitoka kangu leyo zvanonoha akufamba mimova kuva amaruwa amatsamusekangi
0: Hebongela Vileno Antonio zvimahaka lezvo na kuhekuzana ga varimi va district ga ka humwini loma province ya Nyambani hi vona vafuneka ku hitimbeu ka sizwa zvikota akuvhuvumisa ntirho wa vona wa kurima ni kudzala timbeu Danielson Nyakula kusukela ka humwini
4: akuhunza ka 300 wa varimi aka chidropana chelo ka humwini hi vona vaphaka ko atimbeu talo masimwini ka skwengetela a masimu ya vona aka nguvale ya umbiri varimi va malokalidadi ya ka chinjingiri ni manyika vakumekaku vaphaka atimbeu ta maroshwa ata matsimba hambi ni zvikomu a murangeli wa mfumu wa kutiruma hi watch lomuka hunweni jovial setina akombelele ka varimi lava vakumeka vatilonzo wota hi ka ndlela yinene
5: a urimi masikwani lawa hi gona ge akaku gichela kuhini urimi kota loko urimi nyamuhlota vanhu hi xipansi xa xitsongwana uya ukula manziku umahamurimi wa hombe ngufu lomu hazviwana lomu matikweni ya hina lomu sambiki lo amazambani kutala ka wanhu ho teka mati maxi loko ho rima lomu ka kancongo wa hina lowu futhi hi byala mazambani hi byala tisenor hi byala tikuvi hi byala yini u kulisa u guma u ya wa xavisa wu kuma byo ta tivuna kambe
4: a varimi lava nga kumeka vaphaka atimbeu leti hi vona va nga kombisa alitsaku
6: slashmaurus ni amukelele xikomu ni harosi ni matsimu ndzi ti zambeko ndzi ta vhuneka ku ni amajongo ndzi nawu amasimu ndzi nawu
7: na timbewu leti wa ti lava
6: ngopfu i mina lucia jose alitsaku ndzi
7: u nga ta teka u swi xavisa
6: nada xavisa nada ndzi nge xavisa
8: mina eliza alexandra a mi ni tsakile ngopfu ngopfu ndzo padza ni ku hlwela leswi ndzi nga tshamala hi ku swilo leswi ndzi lava ku ya swi tirhisa vhela ka kunene ndza ni tshembisa kambe swa ku loko u tinyika nkama ha u nga ha ku wona ni nsimu ya mina maximi ndzi rimela seni manyaka bulahweni se xaipurisi ndzi tsakile ngopfu ni tlhela ndzi bonga ni xikomu
4: litsaku ya varimi va miganga ya ka manyika hambi ni xinjingiri va nga kumeka vaphaka timbewu ti taku hi laha ka muti wa konseli munisipali wa kwalomu ka hun'weni kusukela ka chidropana lexi a hunguleki gi rumelo wa mina Danielson Nyakula
0: akaletitela naku ni mitirho ya tarulelo zana ga makungu ya mitirho ya tarulelo hi yona yi pasisilwe ku lomu tikweni kasi swa zvikota akuhlukisa mitirho leyi kota ku hamba ka Horace Roman
9: akusoni ka zana ga makungu ya kuyelana ni tafufumisi ga tarulelo hi wona mangava mapasiwa ku fambeni ka lembeleki lomu ka tukhana ga Mosambiki akutala ka makungu lawa wona mangava ma ngheniselwa ka mitirho ya ta ntumbunu ku ni rulelo hambu ka hubyana leyi ya ku yelana ni ta mabindzu ya ta rulelo a mukumbikisi wa mfumo wa ku yelana ni ta rulelo Fredson Bakar hi yena a nga wula lomu Nyambani leswaku ku na ni vanhu va taku hi matikweni va kumeka kona va karhi va ta ku tamaha a tihotela a ka tikhana ka Mosambiki ka kamisela ka yena leswi mahiwaku hi ku vevukisiwa ulungisele ka maphepha hi tlhelo ga vanyamabindzu lava tarulelo kasi ku hi chihatla ngopfu va swi kota ku va va ve ni timfanelo ta ku va aka a tihotela hambi kambe ni yin'wanyani miti ya ku yelana ni tarulelo ka tukhana ka Mosambiki a tlhamusela leswaku ka province ya Nyambani Nampula Cabo Delgado hi kona ku vonaka ngopfu ku ta ka vanyamabindzu va tarulelo kasi ku va va ta yisa phambeni na ntirho wabyi kuma loko va nyika mitirho a vanhu vaswa ka tiko ga Mosambiki
0: Hibongile Horace Roman hitambitisela hi mahungu ya handle ka matiku na Eduardo Figurão loyi amba ku xungetano hi mahanyela tikweni ga Afrika do Sul.
10: Maphorisa ya tikula Afrika-Dzonga tolo ma hi sikusuhi ni 10,000,000 na 20,000 ya swibamu swa mixakaxaka ndzeni ka makungu ya ku herisa vugevengu eka tiko leri. Ntirho lowu wu endliweke lomu xifundzankulu xa Gauteng a wu le ndzeni ka ku kulungeliwa a siku na ku hotlhota swibamu leli simekiweke hi nhlangano wa matiko ya misava ntirho wa kona hi lowu rhangeliweke hi xiyandla xa holobye wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga mamana Poli Boshielo. Ntalo wa swibamu leswi hisiweke swi wutliwile maphorisa eka ntirho wa ku lwisa vugevenga kasi swin'wana swi yo nyikeriwa hi xitshungu. Munhu wa makhulu ya swibamu leswo hi leswi wutliweke lomu xifundzankulu xa Gauteng. 20 a veka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Kapa Oriental. Leswin'wana swi wutliwile a swifundzankulu swa Kapa Septentrional, Limpopo, Mpumalanga, Free State na Northwest. Mamana Paul Boshielo a hlamuselini leswaku 105 wa makume ya swibamu leswi hisiweke hi leswi tirhisiweke ka vugevenga lebyi endleriweke vavasati ni vatsongwana, kasi swin'wana swi tirhisiwile a ku ringeteni ka ku yiva a mimovha leyi mi tleketlaka timali. A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga vula leswaku wu karhi wu tla swibamu swi nga mavokweni na swigevenga swa nga ndlela ya ku simeka ku tenga lomu migangeni ku tshamaka vanhu. Hi ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique, mingelake Eduardo Figuram.
0: Hikwalaka hunguleki ga inakulore Eduardo Figuram higemeta laha mahungu ya mishi ya nyamuntlha. Mahungu mangabe mangeni ka Tomas Valoi na Idrasio Makondela. Gichile.

0: Rishile wa inksetiva hemisoro provincial de Maputo, Gaza na Inyamban ka mintlangu ya kutisa miri ya kuyelana ni mundial wa 2026. Pikizano bola ishi mshamatiku ya misava nga mundial football, Estados Unidos, Canada na Mexico uya mahlweni za kukama uitavu jdi final. To loko sungulile shienge shama kwartu jdi final shikarika Maroko na Fransa. Selasano la Fransa richapelile kuya mamia shfinaish ya mpikizano lo. Yego mela mahlweni ka Maroko jima golu mambiri ya kufumala yangulu. Kufambeni ka 45 minutos ya shienge sha kusungula sha ntlangulu. Tlawa Maroko jini ntlawa wa Fransa yi humile na yi ringana hi 0-0. Kuvonekile ku ringana ngopfu ka mabelela ya mintlawa hayimbirhi. Hambiloko wun'we na wun'wanyana wu kotile ku va wu dzukisela a baliza ra mphikizano kulobye. Kambe ku te ku ta vuya xiyenge xa vumbirhi. Golo ra ku sungula ri humile milengeni ya Kylian Mbappé na ku ndlhula 62 wa timinete ta nkama wa xiyenge xa vumbirhi ku landza golo ra Dembele na ku ndlhula 68 wa timinete. Hi ku feyila ka ntlawa wa Maroko xitikonkulu Afrika a nga ha na mukombisi ka mphikizano wa mundiyali wa bolo wa nan'waka wu endliwa ka Estados Unidos, Canada na Mexico. Mbappé wa selecção ra França na Lionel Messi wa selecção ra Argentina hi vona va rhangela ka xikwata xa Melhor Marcadori hi ntlhanu wa magolu na manharhu ka mphikizano lowu wa mundiyali wa bola. Hambileswi Lionel Messi a nga ta belaka mundlwana ni ntlawa wa Suisse. Naswiritano ntlawa wa França wu ta bela mamia xifinaix ni ntlawa wu nga ta humelelaka xikarhi ka Espanya na Bélgica va nga ta belaka makwartos de final namuntlha hi 21 horas. Mundzuku mintlangu ya makwartos de final yi ta ya mahlweni hi ntlangu xikarhi ka Noruega na Inglaterra. Hi sonto a ta va khambi ra ku bela hi hlayile ka Argentina wa Lionel Messi na Suisse. Lawa i mahungu ya ku yelana ni nkatsakanyo wa ntlangu wa tolo ni mintlangu yi nga ta endliwaka namuntlha mundzuku ni mundlwana ya ku yelana ni makwartos de final ya mphikizano wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava yi endliwaka Canada, Mexico ni Estados Unidos. Final ri ta endliwa hi sonto ya 19 ka julu wa 2026. Roberto Mdlovu, Brixile.
1: Hilo nkubukulo mintlangu wa kutisa mizi Mundial, Estados Unidos, México na Canadá, a Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo, emissor provincial de Gaza, na emissor provincial de Inhambane. Ma relato, ma comentário, mi ranzo, mintlangu mitagalandziwa, inkwa xileso, cola xitichipsa Maputo, Gaza na Inhambane, kusukela 11 ka junho kwa taça 19 ka julho. Ungalu.

0: tsi go nyaphela bya go nrangane mulika na mane mwane no importa si rode karowola uye mwane atekala nungunguru izo anavhangisana ku kidzu nyu uyi mwane wule nyi iju jana na yili jana mane na re mwane gambe
1: so musilku yitsungura no bona approvation we hevude usumane certificate ineza u hevude kala sinoka kiba siki yelago kaisa nyimwani yoyo nyako mwane ohuru obuta basiku alandrisa mitekele bya tsabu iwe teka ku yi akodza ku khatseka nga mwane mwane mwane
2: pulugela course nya ingenieria civil u hevula dzikasi dza tsabu obe usene u certificate kaona katsaka no thululanga ku nga engineer pokisekana nyako madangali napa mwane ku respect majo ngamba suzu la midzi sili sine yako ni mwane tewuji ku gingele bedi paka hewood majo vangiri na wani 20 35 anos tsungu ta basale vago ngwa rengeka ni marosa saku balungu vaninga mati wiji hanga ako no ngamba sulu wole kupani eduka hewood ate pa kasuku nga dzinga ka tuwasonga nda mwa ma hunkuyina
3: mwa Mwingi swa radio Msambiki tigoni kuwaji kati yina ni Desorders.
4: Radio Msambiki inyambane.
3: Rula mwingi suma na mahungu kujitonga maguta ni kirimil dukome. Mwingi sinyawani.
5: Mahungu ya inyambani.

0: mwengisi wa radio uyani ga rongoroko mwama mwama nguziti kukuwe kabu ava hita go hita hengeheza sungetano kusinya kutsarangani kangali nanakola nyalo ngoroko gani yako mawonelo nyama dota sungetano kumavanyelo ya mwama muhuno nina nima dota yangu nyama tsiku babe Rafael Nyanala babe Paulino Kambula ni Antonio Kumbani ini kena Lino Said kapunya mitini wa mo Luis Batista hago weta muhuno ku hengeheza sungetano ku yigiru jimwe yo yitago muhuno kama tsiku kina kubudza nguzuma vathoni kungu prara omu nya malanganya kuhambani hambani omu nyadze redi social vathu nya vangi vano ganela sungetano kukubana ubweta kuchifananisa tigono kwa tuka Msambiki rugemwe milayi dzumedzisako kumwama adzeka nyama iwa uvili nyama iwa uraru anuko umu vatsangana kuvama vakutara kudzukubura kukhavo a enarkasi nyungusikodza era kudzeka wa uvili enakasi nyungusikodza era kudzeka wa uraru vambe vakanepwana a nada eni wangu moyo basi shega inaka yinani yigiraku kumwama aboha abunya ku adokorera kudzeka nyamai wa uvili niko singu yelana ku mwama adzeka kubindra nyamai moyo kiso esi ni simbe ina kusipwa apa ni madota yathu babe madota uyani ga mwama mwama wa muhuno nyungulo wa sababu kumbani babe Kambula ni babe Nyanala uyani ga mwama mwama muhuno
1: Losa Babi Albini, Losa Ma Dr. Makwatwa, Babi Kambul, Babi Nyanala, and I was Losa and Biba Ingis, Rad Msambiki, Wataguna Hippo, Katigi, Lasulam.
0: Babi Paulin,
2: and Losa, Vangiseto Quato, Babi Nyanala, and Barinival Hippuago, Colongolo Guamuno, Inglosa.
0: Babi Nyanala.
3: Kaya Mamo, that's a Golosa. Waingi si tanto madota kisikeno hivyo romovo kubela katima tima gani podi nibea
0: kanga
3: kubela kutima tima ya kona nyama buru ya muhunu haubuta uregala kumaro wode kumaro wode kutudwa uzega wanyama yivavili ambare wara ambare wana
1: depende ya kapasidani
3: kulisini sini maro wode kandi ya muhunu maro wode ainayo chatumbu nuku gare kakona wa gare eni nyakota kukupima nisa abu wakoku watu wadukwana tingi wababi watu awadiri njima rowode wangaza ukale nyama yomo itepo yukono yudisenge mabhuru nyivari wakuna niva nyama yomo vila lipo anu usi uzeji umuadu experience ututumi usapa mabhuru tunu kakona gare kakona yoy mwama tenka mandaka nyama yomo vili wararu wana kawuya ui mwama mwama ui pero kuhitahengia na imabhuru porque ana experiência nyagulai porque durano kwa mtu moyola ya porque va udzite ukaonya mai e complicado ukanai so ukara ukosikira ku dominate vanya mai vavili vararo vana ata uwe umama moyo uvidibeko ku kusilayelo nyukari para ukosikira ukanya vatu vao
1: umama
3: mwama fura agora muhunu ga muhunu kujimanji manji jaji ngwenu jeji jatwe dibita vungura udzeka vanya mai maji kutuka sibu yelela
0: nyarupia
3: kupani sina manege yuya moda yoyo nyungu kodwa ukeni atewo muvana nenge yako kukho epa ndiba hisibweka ukuthi sigireka sindu sigisi sidi hweya saso porque isso é sinya kudzeka vanyama vavilis singu vungura gambe simbisika razu kava nyama ava hekuna kunya kupheli awo porque depois a quando eu coco angu na banhi contar a história na cuias borinha na minha vida era raro é muito bom a o chateiro o cuba hongo é fumaça o gorosa coiwa moyo o hongo aí no ia zabafari tem que o ia cambiar bobar mas a galera hoje na o gorosa coi o hongo ia zabafari a urumbi a angaba nasa o nasa do banana é muito bom para o Yo, we are who you are talking about. We are involved in this. Jamukara Muhengel Burusha. And with the Pujamureja, I'm going to have a Kandizunga or Yiridis. Kuya Mapai in the Sangar Dungu Basis. Ja, oh, you are my over Nayo, Wogoroka, Kayakin Wongwahin. What's an Seka Basi to Kumu? Kuya Moy Hunayo.
0: Babe Kambula, Marowode, come on, Riago. Mangu wetega, mangu yerana, kuwa kupimisa.
2: Babi say the Nalanda Maganello ya Babinyanala. Kapazama, kiso, hingusuona, ambari olusungu jirega. Vanyamai vavili vararu, vangu wetega. Depende nya kapasidadi yago, matumeli yago. Iugudzega vanyamai kandu kutuma nao. Umudzega nyamai, udzega mumbi, udzega vavili kandu kutuma. Uomu ura kunanyi vanyamai vavili vararu, asutumigu uye. Majina kuhudziswa kwanyamai vayi vali, aguna unrangani. Kukodza gurini, uvalaya. Uva kadzisa banyali da uva embera ku epa vaga dzwangu uva nyakugu gamuhuno etu aparte ya muhuno panana ne karali tuma ne karali gira ne karali porque sota gira ku kasi etu muhuno hakupezwa kudzeka vanyamai vavile hambari vararu kuyinani kumahungo nyamatomeli ya kona maguromogo então o tazikezo na qua ni despesa kanyibo despesa nyaingi porque apa nyamai ura na pota ginya karal então o inu na pota ginya karal maji isoso wagu kodza uva pananisa ukara nawo nyamba problema jgambe
0: maji ngamayoyo nyago uye ar uye a kangamalitu yago ahodziswago vanyamai vale angadzekako angarano mwa mumwama kamuyoyo
2: mwama yoyo lidota ro linga kosigira kukhala nyamai vale nyavararu apambe ahodziswa uyoyo kuya kumwama porque kahubwe nawo gambe vakumuona vakutsaka vakumuona kutsaka nena ari kuhamba nangadzinranga mumbi kukama shishi mumbi kukarombeni akuyavo handrangani mura pano pwedi papanyandranga papanyandranga kano kurano basi ure ahodzisako nawo Papa nyandranga tia veri nyi respeto. Nyi kukodza kupwana nyi mangadzwako nyi sanana ngamu ya tsapu ndrangani. Akora khandukira ku apa nyi mwama yeni nyi kwanya mai vararu kukumungu vahodzisa. Nada khandiritsu kararo. Vwetega vapwananisa. Akora ne waboha kana papanzi. Vwete kumwembia pfumukadza bumukora nili kwe atsapangu hadzuku ya prima ba. Ungugora kugoli maji eni aba prima na uye então kama tsiku nuya na dzihebudza kwa majima mwangu nyembele matsiku mavili mararu mana lipande sokeni keni nyisibwe tikurire kumuhaka prima mashtepo apo hago tingi adziti kukuye ndi wembedwa amuhaka kuli golo so kumwe yungweno yato vangu takinginzana gambe tsiku nyakuphele kuindra nga changwe ndranga changwe mbemo mwako kama kupaheya kundranga yoyo Então, mas quando andar de tempo, vamos para a nisso, vato.
0: Mas, cumbane, com o web, o PMI está sumitando com uma gira luiaia, uma banha luiaia. Sem o Irana, uma roda, uma ama, zega, vanha mais a vir, uma roda, uma riago, uma ama, o fane que era basugo, arna mais moio.
1: Babi, Adun Said, how about a coisa com vapanha nha, maiato, e satsapsa o como o que sou, mama. Kulisini kuna dorosa yai angu yana bwata sambiru kwa mana nyama ni nyamu vili ambari nyamu raru silu nyama sosu sa mwama ahuli sisi ungu yala ana one wabasana dependeru kama mwengile ya moi ni moi kukusa ambari hakuta kitakabu nya tete vama nyukari vale wakurumu aba vanga baba dumisa nguzi ni ngungulu nyama nyama koni na au Madri ubinda moyo nyamayani.
0: Wogane kuresa romao.
1: Wogane kuresa romao ambari Davi. Vadri vatu vali vanga ba vadri sinyamani moyo basi. Iso sikanike ni kisinya sadi sakoni. Kugusa ambara panya mbugu gumaro langa ngola tipu mandambende kupani no produce nyama nyauvi. Gumaro. Mashtambe umaro langa pani zanga nyama nyauvi. Kugusa hawata wana kwambi bikati Woman angala na unga alero pani mama wule abata wutangetse teki na mama ngema ni moyo bata kutabiri kiyi awu ideal ya koni ya isinya ya lepangwa ku mama ni nyama yani ba manana ba khanya ma yemweyo mashuku kushtumya mabanye yathu sasa sa wini gariki mama sembre nyama ni wili sembre angwe
0: ku kudokorela nyakibili ya mama
1: exactamente maisosa kamena sikira ku eri nyingwana okeni nyama yani mama bari munye lepangwa Domo de vontade de Gamama Zing. Nyamayani Kakosir anger, Moikakosir would dar conta. And down Sierra Mama Ja. Who upa Tokwana nyamara ni vile varatu zivonda zinyunguna tu sembre zinatoka zi minimizarwe ku apa vapasadzana kidu ndao kisira ku mama muto dzivese abata kudzeka nyamara nyavili ambari nyauraru ambari nyauna
0: maji akubana adokorere mwama ku amana yifananiso nyamaye wa uvili kudze bidzinziya abweta kumaneka ku anakudzela ndrisa afela ku abwabunya ku adzeka nyamaye wa uvili kulu hingu dzitike to omu hivanya ku umu gale dara tumbunuku nyaku mwama adzeka banyamaye vavili adzeka banyamaye vararu maji ku jikati nyakaguri kala ino unguta una uganedwa ngudzu kupwane kasiyera ni kumwama adzeka banyamaye vavili adzeka banyamaye vararu ngudzu ngudzu wabana ubele eno nyatsetse anoku kungana ndo nguzu pane ei ubota kubana uri ni nyama imonyo kana ku Kristo kulu vale vakuri vamwenye ndavangudzumela kupane wabana uri ni matimba kusukodza kudzeka vanyamai vale uvanawo zvisa ulo jina njipoteka ku yigira ku mwama yoyo akunani kudokorala kuko nyaku adzeka nyama iwo vili ayira afela ku adzeka nyama iwo vili kumaone luyani
1: Eno vaone yangu waku mwama adrodza nyamba nyo vira mbenya uraru ise aku sitirede yale kubula primero ni pfumukadzi uli unawo ku e amasa wana u e ni nyungudore ya ku dzanya mwana nyamba vili kuza nyungwana ukeni wenga unyipala ku gira simbi ni simbi silingi sidore yako ahuli nyumba ta kudzeka nyamba nyamba vili kwato mutapasa zana kiso Ni utamba wa kinsembu wa nyambani, amwala ula na kuya hei, teka nga dunga brigi, wa mungu wa sembu wa wana peku kubombo. Ahulu, uwa ba uzini rupu zengema ninyo wili. Kuna nga teka lugu abani aba, tipu mwembe ata lugu, unapesa lugu matuye nga baga, wangamu kambuluku, mwembe ku, vinyo pegu, mwembe ninyo wili, aba bombo, utamebe ninyo wili, mwembe ninyo rara. Nda utapota unayusha, angu zidu kimajimati kuhuhwane,
0: uduhane
1: kisu. Ya wili, watamani kapasidadi, Nyago tava uba shaisa banyama na babira. Capacidade não só financeira. Capacidade ya uongo. Nyago tugu usitu utamana nyambanya preferida udikimundo. Porque só se você na tá está graça do guaha, porque muita das vezes vou dar sempre ya yi pia sempre kiki tak sago o meu de yagal. Ahul u mbadir nyamanya ubiri. Para mutabanya kwado. Ungato kutanona zale hazira moyo. Udigaka mumbe wata kuba saisa kufana wata wabeze pavena aba amwalo ule akodwa kuvinda mungani maone le yangu ya
0: babe kambula
2: iya kubweta basi kutadzisa ka babe Thomseni gane desibwade li sangarigera warukuye kandre dzitsapau akudzifinasa dzakona paragu ningali haladzo vanyamai vanyavavira burnao Weteka kapasidade aku wongo wago kukodza kudominari na ne familia yile unga iweta. Uyu nyapele kanga unga bomwe mbele kuku nyungu wazu zega nyama nyavili. Uli nyavili nui angu zitu kuku iwomo prima waye nyago pele. Endao uye na verdade ule ata kukei kui ata kunguzu nyi respeto. Ngozu nyi respeto para kuta respeto armani. Mamai uli nyapele kanga uikoma kanga uikoma agora lehalazo weteka ninga vavavili lomulili nyakusihe porque kandre basi kuwe kumoyu kuiwa gale asa porque lu dziferu zya dzinyamagala kadzungutuma kutuma dzinyamagezi kwasa inyamagala ila novala pale ngunyu kudzudzia sombo and down kwete kumuyeyedza kukwe mama nyandanga kunga pia kuundri mayeyi agora yitingaza ta hakwa koinya uvili anuya na sima menyindri mayeyi mweyo and down na ibweta kuketo uinya uvili ata kundangani wetega kutayeyedza nwibutsaka kauli nyakoma enta uli nyakoma amuyeyedza nwidzinzira dzira ta kuna kubvanya kidzi nyimani nyimomo waye agora momo waye nuyu uli vama ayeyedza vakadzi vaye Vaduka vatsapo bari kupasiari vajimbira bemura byamure byamure pana rukuvarenge sombo varenge kufana nopodu kuhata
0: agera kamukufatinyo
2: ehe kyafulani kyafulani akora wakurenga utadzia yeno ah kutadzia uyu porque mupya ndao nompode
0: babe nyanala kuyabiya ku maonero sungatano ku kudzapidzinziya dzipota kumwe ma adzira ndirisa akubana ari nokudokolera koko nyakudzeka nyama iwovi
3: silayo abota usilandisa uinyautu kudzeka vanyama vavili nyakuphele baba albino mabhuru mabhuru kayorende nyasa tsabusi ugwetaka ujira mabhuru imangati waku wuri una kuvala mamai ini kandikini uwe
0: womba
3: eneli kandikini uwe wasindi nyamai apu wangu maish ini nyini mishuu nyabweta mumbi kandiku mubwetia uwe uyabweta mumbi uwe ndao para
0: uwe nyamai tenke abweta
3: mumbi ne wakumwembe ya kumamai ini nyini mishuu nyabweta mumbi ndiyaku apa para mutaka kumoko uye sempre mamai uwe anabomba basi Wah, so ini wom. Jina ni yumba hira, yumba wo ene ya abaga ya. Sempre ana definir keratu. Jina ni yumba hira, ini yu ene ya abaga. Ku kandugu kota ni yu womba hira yu yumba ni ene. Luwaru yu kunalo ku ini yu ni weta ku ni manega ni yiri ni mama mai ba virinda kanu. Kiyu yu kunayo ku ini kandugu ku kota ni yasimbisi lunao. Entao. Kuvali, uipodo kubomba kumamai ini. Mbita popoda kwa miasara kambi kuyapa ini.
0: Inarura.
3: Ini ina mwere ya kaya watu. Epa, ishaya imaone ya kumashini. Kanyanga kweta ukini uhongu wa kaya watu. Kukota ni ya soso kuriki. Amwaro, hapa ngina kini. Uyikuya kumasi importanti nye kubindimani. Mwatabu, mudu wetu wako inu kumonyu wangu mwatabu. Entao parangita kara na mwapu. Entao ini nyungu ya dhega mama yuri.
0: Mashe, babinya nala. Nari yinani yigira ku mwama aza abohelo kuli golu lili nyaku agweta mumbi nyamai adogorere kukuye ninazi nyahongora nyadzeka mumbi nyamai yinani yigira ku mwama adogorere so kumahungunya mapanyero kugodorera nguzu kubana ndrangane kimbikati na yinani yigira ku mwama adogorere kamukutsa
3: ya esinyaku dzeki vanyamai vavili baba saidis iningina regera kene Somu munya sistema nyamwama. Somu majiri ni nyamwama. Unaona uwe baba Saidi kuku. Newa kudzeka uinyama yoyo kuku undangano wa uta kusimbolisa ku nyamai moyo. Kuemi kuiwa moyo.
0: Jabo.
3: Oru kusinganeli. Oru kumbagane ya uwe ka kwako ku womu mumbi akuromukeyi. My sempre unai mumbe. Anta usili somu munya mwama kamu. Ati putikatumbu nuku silusisi. Uwapudu kukanea vare asa kuika munya moyoyo. Kukuika mwakuro moku vare. Maji womu mumbi. Womu mumbi inye jivanza nyongeni amanega ku. Maji nyamba wonega sempre kovyai. Maji amanega kukisike. Hatavo. Hinga sisi heni. Sisi mwetu sinyatumbu nuku. Sijirega ku. Jaku mwenye moyo podu mbagani ya kumagana yae. Maji sungu jirega silu sosu priki. Kandri etu hinga nasikoza kuku hisi tika. Podu regrekarate kujutungu kitu. E biologiku nyamama. E denatureza biologika du wome. Kirisi sisi mwetu sugu. Irreversible. Mwala sikoza uhusi chicha sirusezi. Eni nisisu uone, eni nizamidi babe Saidi. Inakupima kwa
1: hivyo. Yeah.
3: Eni uomu mwaga nyinga jira kereta. Epa kanyiweti ina muradi negi nani kanyiweti. Enta unyo hadu kara furi.
1: Yeah.
3: Epa nyikadi nguzu, nyikadi nyikanyiweta aridoshi. Nyigiri nungwana kuma kwaozi. Epa utabuwa kama umonyo. Epa unyu kurumeza sanga kweta nyana pare. Kweta nyana. Kirisi. Sini sumwesu nyaku eni nyabuni kanyi suko kusukonteri nyabuni. Maji nyidi zami duke ni nenye nifututu kusungu. Antao nitauna. Maji kasi sakona esi jinani. Sijirisa usoso. Antao sili nyatumbu nuku nyaku mwala kwa zaku shpilikari purki. Akilu ebiolo. Podu mama mama iwara kena kana wenu mama. Muda vintu kiaze muda andruga.
1: Yeah.
3: Au jinani nene. Au wangu wala sili para kudefendere. Umatezi. Nya genero yao. Mashkuli sini esinyala maisi. Kasiko zeji.
1: Yeah.
3: Agora, eni para eni kumaonele yangu. Adiri tukuwa na ku, sisi zeu dunyati iswa. Kupindo esi higira kuhulu. Nyangu hisi hasiha. Mashi higira urapu. Narugusu ngujirega. Sako dunyati iswa. Eta uli nyangu sihi. nyamba pota kuonegisa apa anagira uyi mashi vada pota kugunya tesa atevana mana yona vatada yonyo gunya tesa eh asaka so ima mana asubweta nui ima mana ina asubweta nui ima mana mana mana vatada yonyo ya kone ya gotoka kujiranga swazini swazini jana ayu swazini oru wangu zanyama imoyo antau wangu konde narukunai tengu pia kuwaviri para friend swazini jana ayu Elu mwari kwa hai. Nea na wanyama ya wangu titiko isi chana ayo.
0: Wanakufumu ya mwana.
3: Agu jira matarinta itale wanyama ya wangu kwa hente itale sha u. Kumwaka yu.
0: Babi Kambuda, kumawune lu yako, jinani yigira u kumwama, babi nyana ala waru kuye biolojia, makare lu nyamwama, kisu esa nuspimisa kusungata nukuba na kuromo, udogo dogo uwe unyaku mwama amana mumbi nyama ikubinda uli akurona ndangani
2: uwo uye babinyana la jarozumerele uwo utumbunuko porque hambare na uri na ifurka muule wandrangani nya confiança ya guti dwago matsapu malanga pani mangadzo ikule wo mumbi akuvanga nyakunuye kugulandre kinani njia yile majukumule kumuye yedzi Vatu kavaziti vako wana kambina yu hemara kampo Eh, manga juwa yule Pweke kavaziti ka ukui ka mwule Majinari kwani ugo Sidu kukarega Mwama furti verdadi Tinya kikuzega vanya maivavili Hambar vararu Depende nya kapasidadi yae Uye mwama Apo pote ya varin kapasidadi Porque Uwamu ukuzega moyo kukapasitati ya ugambe Uwamu ula kufia yeli kambika kamanga juwaye Uwaku mkuta kupabanzi kui ee aseni nada kanyi haka aneni babanzi Uwuli nyuku na ishega Ngupana anafurizu hipana na kukizo Ula kui ee asijahe Aku nyikandali chukulolwe ni chukwa na hongo nya Nyalale kama Isabeli Entao kumaone liangu de verdade Vanyama ivavili shega Siluhuyelana mwama amanega furinyi vanyama babiri para kuevitare dzimbafa dziri dzikuru mu babanze hambara kukararu kambe vanyama babiri epa mwama sembere uye ngu ningeza tongo nyadzitanga kunava basi porque mwama kukanyi vanyama babiri maji nyamai kakari magazi babiri nada utengi ukaho gadzumoyo kubari tegiri byari panguriri para hongwa kumbe enkwatu mwama nawo Kuvandri indra vatsabu nyavararu nyavana atakana uvali. Depende ya kapasitati ya izwa uromo kukizo. Kweteka nareli dota. Nyako zuhuni inga milayo kava nyama ivali. Akana umia kanya minjika mguzo.
0: Babi kumbani. Nakubana uru karato nyako kukwara maritu ya nyako. Kulisini sine watsabu mama nani udogo reda kuhu nyako amana nyama ya uvili. Ina. Jaku yenani muhunu kama tsiku kuta girakasina yivalo yimbikati mama akutsuka adzeka nyamai wawili ari uye abudwa kungudzu marangano kupane vanyamai vavili akuna ule vanyamai vavili akuna ule kugirakasina zvaiyimwe kunyamba yale yenani jigireka kuzvapa tumbunoku watu ungabana uri kudzeka vavili vararu jamu huno o maneka mwama nari nyamai vavili eh ukhedzwa kumakhedzelo nyamba yaye
1: babel bin aha timwendi kuhamba na kumiganga hevi mhepanyako ene nga miganga hevi nyako itu umwali wana no mali kumamola ngateka ba vanyamani vavili ikireka ku ulu khuku hesidzeka nyamani vavili itu kuva nyamani vathu kha vadzumi and down ine tisha hepangudzu Banyama ini vale vakapetika hebu prima brigi yangu tsukamya saru kunyana hongo ga watu edja uno sidika kamkuwabo edosh
0: maji uhulugore kwa kunya ku dera unumana mu
1: bambi said abakana le kwari pane shtano den ya mwana ya moyo moyo ajash moyo moyo ne yuteke mna batsabo ba ma vangodore dzenya nyovi akulu Desizene mudzeki shayi hakinga hamari mumbe adogore basi sivela kunyo dogore eh vambe vadogore vabe vahira ahulo kai
0: wari kuwule ahi kwako akukho ene nada moyo akulipa akukho moyo
1: akulipa akulipa porque tano deni yaka ami nyiganya wo singanera ku babe nyana arabe kuyapa yimanya kukudwane nayo ama kwati nje yogera automatically ahulo Muhunu kaheze yikukinga nekeni hau pamudzo vakadzata vabombako ni makhalela kwanya ule kusa kutusa ngudzi dzapawo pojakeza kumatsi unhwane ba vovathu vambe ba vovathu nawo vavanye vakone ara ba double deck ara nguwo and down e khungata puyoyo ba khomanye bere pano vo muvale ara wi propinya mayane anga balomba mungane mama wae Vasilu yera kasos nyama yanu wa
0: mai awano kwe omomo yokanyimugweta
1: eh amwembe kasa nyibete pa a pele vambe va phasa ku mu mu bweta nyama yanu
3: mama wae
0: ngombe hangwa dzeka nyama ai atoku mama wangu kumuone o yinga kugwetela
1: u phasa mama wae kwe nyama ni vata ku prema ni vata ku eni
0: kufula
1: watanya karate katangu vati pa fulanu angu dalo kumango nya mithumu ya ye nyama nya kha ye respeto Siri ugera kasos. Nyama ino wahu abweta pa alomba paria para mutapata bangaladzana. Awara muhuno epa vange mane hunao neke tu un poco vai un poco egoísta. Mas isi gera ku babi saide ni kutembisako. Nyama vame yabani. Banawo segunda casa nge escondido. So ki segunda casa escondido yunga sarungudzo. Porque se nyagube singudura. Singudura porque Kuna kaka vision wool bus. Muna kana wool tapanga na mhambano tumana uyu na mhambano. Ja so kwana kama sisi dunya. Hesumir. Ugetu etu kai wataro kanyani nani? Nyama ni moyo. Fedza vanya manu watu ita kana mazina ngani watu. E mashwasi vati vana. Una gera silu magurulani na legal dad.
0: Babe Kambula. Ako bana dzegire nyama ya wawili mwama yoyo. Kukudzite edzi maguri kizu banyamai gutaba bega kandanga yayo mweyo o gata kuba hambanisa banyamai baba bakala kama nanganya kuhambana
2: isoso babesa yede konganya baigane deke to depende nya capacity dinya mwama vangu kala marowode ndanga mweyo iki jibwete gagu ipanano bapwanani so kumwa mawawe anova bapwanana kuyawe awo bana komanya nanda Ja wambana pwanano kumane kaeli nyako asene tsukwana kunyi bahela ngoli baraka eyi ukunyitela eyi ntawane ni prima nyiko ta mu visitara nui akunyitela maji sakumane kana vapwanana vangu khala ngushuona udzipa panzi momu asa yungu yirwa ndranga nyai khongolo bafola pale bafola pale baba mane vale kwa ngata fulani vakadzi vafulani vale Jasogera kasi iso sagu hambani sangu dzukinane porque kada muto nyima pensarelo yaye olukukukedza kuona kambe sogra ningadza mwane kavapwanane nyama yana kubweta kuambala mambalelo yaye akora mamai ulanga danda kumilayo waruku ngadza mwane kandai mambalelo yoyo entao sigirego kui embe momwayo kui ngwe bweta watu ulanga Então, a bobo na verdade, minha ama que ia fazer aquele gol aí, vaga desvai, vá para a Nana. Um gol a Nana vai burra o. O sujeito ganhou o que?
1: Vana
2: com a minha Nana vale. Vaga desafulano. Qual é para não ir para nada? Vale, vaga desvai, vai sair de vale. Porque Nani, porque já, um para Nana não ia o Congolo vale. Guzmana, vai engia sombo, pá, sombo, anda sombo, sa mamo awe. Guzmana. Kisi bwete kakusu.
0: Babi nyanale, vomu vale lako kavomu. Sirurse sinya kuudzega vanyamaya babilu. Kwa mkutu kwa uvera zeku penunga kulu. Abo wabana uzegiri vanyamaya babilu nguzunguzu wa sita vatapukana. Oyu akubangela eno. Oyu abangela eno. Uweka ukaba vakari nrengeli ngeni no. Bangela kuwa tuwa vili. Sibobu nya uvera zela jago hongola mzadzini kulu. Wakubangela u. Ina... wakubana kuru wa mungu pimisa wako ina jahe na uya wanya kiti ina kamu yomu vantage wanya kuzegaba nyamaye wavili
3: ya nibu ngiri baba saidi enyina enyogu wangu zugu hivuta watu kusipima niso esi uregera kubabe saidi kasi yiri yifana niso isi sigerega nina uya wapadu kwa na huwani wara yoyo ibanga bani wapapa iwa watu wakoku watu wakoku watu wakari Bana bana teka banya mai bayili bararu bana. Antao awa didandra ngutu kugambe kupindira iyi.
0: Abanya ngutu.
3: Akora ethu muhuni hakudzaka nyama imoyo maji hakukedza kutsemu yakona nyavatu. Sana ana ngutu vambi vafako. Akora kanyi siti kuwabuni popo kwete kuhebuwa kujinani kijirika. Antao kandi isi sigirisa kusivangira sosinya kupira dzokufa. Kandi isi sinyo dzeka banya mai bayili. um e outro caso pode, mas não é com frequência.
0: Mas o abano vai dizer.
3: Agora é energia.
0: O abano vai dizer. É mesmo a casa, mano. Tem que estar rambando isso amanhã.
3: Se isso é uma abunha, uma pana, não andrangana, uau. Vago bani, o acudido a patanis. Udu candanga, bueno, o problema. Udu candanga, o rambana. Mas na rumo a mi panan, não há problema. E eu vou ter algo. Cugu, se você é esse. Se você é o guinante, isso é uma gaçoazinha. Porque ambari é que tu, um guana é ne babinha, ué, saíd, ene. Urukutanga ne urukuregera chapo urukuregera kena asivungu hili silusis maji kutepu yangu nyinga banyinga kama wadinga njipa kene nyuomo epa enyidi zami ndi usituku wesi maji kanyanga skoda kanyanga skoda urusha sakuta kodzeka kutanga urukitanga inguvungura yabuni isu soso kutanga udokodoku ungutavungwa kutanga kumatimba chakama kwetara maji kutepu yangu assim eles amem que ninguém lá se trocou com se gira com a hongo às vezes em alguns momentos a gente me impede se gira de qualquer ah esse se não sei se botou se trocou de vez esse pa tá se gira não mas se se cala se cala se pa o abuni da ninguém não ninguém mais nega reação já o neonu se deu com o naí se gaga carin o achamara já o giri de gambu com ei pa mas chega se se acontece se o gira carin esse nem para hegi sama porque se não se mais se o amaro é inevitável. Amaro as coisas que explicar e camuado. E não é ninguém sabe isso. É tu já agora já mudou no que tu vai chamar o amor. Eu não vou. É, já agora já lolo por agora que tungo no seu geral ou na sociedade geral. Mas quando vai chamar o amor, vai não. Vai não chamar a mãe, a mamãe. E vai chamar e vai não vou. E já vou vamos e vou gastar caro vai chamar e vai. Vai vans. Porque a gente ouve, né? Porque que eu comprei tudo isso do Lamisa? A do Cana aí de vez. Porque o Cana já ava, de curtir na Punguga, vou rodar o longo morro, vai lá o longo morro, então você tava o partido de César Sumes, de curtir o Jadungu Pungu. O Vindrago, Hongwaega, Mahigo, Hongwaega, Natale, Hongwa, o Amoio, o até o Pega Pega, já não vou não, vai para Tucuana. Já em Cucutanga Yango. Ah, por isso já vou voar na yoyo, por que não na nyuruza por que já tá na
0: yongo. Não, não usa. Mas já vou babia na la. Tanga ku yiviri ku ida
3: ku dandra já.
0: Ah, nyiri ke murtanga já ku bota ku ufa, porque vou bugu zwona ku já ngogwa ku fani.
3: Ku dandra, ku dandra. Ungona
0: já. Ungona jove ku wo ku robogobo, abu ku chedza.
1: Yeah. Mani boto tandise imwe yanga bagari banya nae aba mahunga usaukwe kwasi mishati wabudzeka banya mani babiri ngutamano mbereka nubeze kupinuka ya ene poli kana nene kene so skanyi kholu kwa bank izo sipona sireka mashikani ngudu adesi kera ngudu nyako bazeka kupinuka kisi nyako mani bavanzi uri nyamba tidwa buke simishati nyangireka ulo bavanzi ule poli kubata sinya kubata udika ule wanangani. Então, quando eu não percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi o que eu percebi que se muda das vezes, roda com os inzilos aí, maior.
3: Para o regra, babi cumba no cuê. Maponha o imóvel aí, tu só corta em Hamban, então, mundo muito gutia em óleo até de pistão de via e tal, tu irá
1: exatamente.
4: Mas o Jerega, o Pinugangudzo, Singo Jerega Gambé, o Cassio, o Brezela, o Pinuga, Mama Quinani, Cubanar, e a Maiva Vila Barbararo. Wambana Panano, e aboring it to Kundusoins. Wouldn't your pere a kid's own a quay, Mamango for come with the fact to a bona vida, or he bona vida. Agora, I would take a mumbin yamai, take a mumbin shabari in at one red, but the regalia zire, Nuguna, Jungusona, I want to can riso. Wamanavamba take cover pinule, uimuama, upinurana kuyawe, wouldn't your coma quay ha. Anganisha diarino. Mas na verdade, a boa romana e o rangano, um cara, cara com pinduga, até o amor, o nanho vanha maior, o vamadari, gambinha, o jago, o gimbia, o setengel, mas não ganha maior, o que não ganha Angola, o que não ganha Angola, e tu quer tu hita, o nima pimisumambe, por isso isso foi de o zega, mumbinha mai, o que tu é, a sapodo, o managufa, se o fagomo. O de facto um gudito
0: com um bazeca vai vir
4: unafa
3: até hoje eu vou fazer garçana
4: sim e campe matumelo mahodzero e olha o candro vou fazer o casiginani singi silo siguromo gotigone si hiparago o que é aba babesaide o agudugar o ano o manavaria cascazitaide varia já vai kunanga papo angu do aragambe o hoje já do mas o tigunite gungongo hospital. Mas o Rato Rio não tem como no hospital. Nada, porque já vale, Maduari já matengi de Jaca Mamu, Ningamutu, we já vale no Vira Ranha Hongol. Mas o Juju Hongo Hospital, Paroquiano, Paroquiano, Tauku, Ninguju, Dargado, o Brezagurini, o Hongora.
0: Não
4: engano.
0: Então, Hagubana Hipomarito, Yan Madota, Saguieza, o Muhun Gamativo, Etuam, Hovanya Ufalus, Ulinhagu. Higanele mabatuni, hichada nyama emoyo, hibe himuye yeze kumangazu watu uyu, o kumangazu wangu uyu. Narugu kulisine sine, vanyamayo uguru nao, kandumoyo basa. Vamanyavangi uli higurege, vaku vanya ufalusu kulisine sine.
1: Nyao kongolu mbunchi.
4: Lisine lolo, ne aba higuru mogusu, kainaka kane. Lili buru nyago hebu zani. Njivari mahipu yago. Kwa epa, hingu bura silu nyago hebu zani. Apa kainaka kane, ah, hai uwe sawa, hai uwe, hai uwe. Maji mu.
1: Abuni mu, dapaka.
4: Ukureyere gambi, njivari usidego, farinya wago. Mbutitu kwa paini, njisihidura nga yesu. Gumu aro kunyanga silinga beregerede kuma hungu nyalogoro angaregera baminya nara kuyasa gumu aro mwama ugimberegere yakwi yasa nganyi pasana kulogoro maji naruri horo para kulogora maji gumu aro gimbyaganere tao eto iyu fure aba bana hipu yago akuba angari nyitsiba mwama uri nyakudzeke babiri anadzeye ka hambe nisuku mudu panunga dzeki ungarini hayi uyu uri ako nawo babiri ke. Ou lá com nao vavili, papanzi, nyambatidwa. Então, tsukwana, uguvanya kulisine, diki uguvanya kumalipa. Por uguvanya kumalipa, tiku unamanuago, ditunizin uwe.
0: Maju wawe ya dzegera na kuwabu.
4: Eee! Vatukamu vanatangurangura, maji, sikara.
3: Eee, para utadi samalitu ya babe kambula. Kulisini sini, para watu wawona kukawuli, sini ilhiregera kuitwe. Au naoga ingisi moyo nyu moyo ambare ituke amwara anga duyenda ngani nyamba na maro wone mwaro ne uwe ne mani ne mumbi mutu agolanda mbava vovu bayo mbava anaya mana kubadiri nyi maro wode mumbi adzeki vararu mumbi adzeki vararu mumbi adzeki divana nguona kamwana au isu singa tumbuni kisa idu tepo ya kona yoyo ubwini kandi nyinyi mwe nyangu jita shamadzisa muhunu ulu sakujirega ka itu Kunyepo eni babisa idu ukeni Nyungu pinda nyeregera keni Wautuka ujiru kunganayo waswazini Eni keni basi nyina Manyiluzi dupuriki tangasha yongo Mashi nyina jipo kena panyitari mwani Puriki nyiniwete jiri nene Kwa tingidiri ili jaha Para nyiprofeta nene nina yule Nyidega nene wali Mashi kutanga epa Nina waona kama kinee majasha wao.
0: Batulele.
3: Batakiri porque na yo.
4: Oye babenya na robo barejera sa ungo se vuelta.
0: Porque pin rápido que regra aquí. Uwe ungo se gora botenda yele na ngo.
1: Ni vota na kungai fala nisso en tanto da parte da papai, tanto da papai mamãe. WhatsApp vai de mano word. Papai ngono kurega adin mano word. Koma wai adin mano word. Kese enya kudenga família. Yego malawode kana burubule
0: kuzera nyama yawo bibi kandi kandi ishamadzi
1: kandi ishamadzi su
3: hauti babu wangu ina nganyereka ndiri malawode
0: ya ajawe wangu ne kanyikani
4: atsa ajani burge ene ate upya gufa ma madrashta ngirwe nyugutswa pokasa kasi vama mai vangano kunawo
1: ya
4: kasa vira epa nyama ai falsi upa kasi pasi upa mai ukufulani
1: madali
4: madali kuyanga kabanisera
0: lisini mashmadota kuyapa mali tunyago mangatsara kugweta kuganira sokutano kusilusa sinyamalowole ina muhunu kama tsiku hungu pwala ngudzu uhambaniana nyakupimise ngudzu kuzo mana vanyamai kuganira ukava aisika munyagudza vanyamai vabili kudwana ndirangani sokukumaga nemaliti yoyo vamana vukeno vaganira ukavo asene narkatsi ukodza era kudzeka wawubili ina vanavo wawubili wawuraro vakumba vayeyedza mavathune kuya malito manga bana kwata kutsala ndaranya kwata kupata maonelo yayo mwendo mindo katsiko dara kudika kubanya ufalusi iona kumuno kama tsimo
3: kupheya ili kwata kuhindinda dzinze va mamai ngo va mamai kulisini sini vama ava muhiguro wongo o va mavano ne kandridzo dzumeyani lisini rimwedo nyako mudzumera isivakani yako va mavano kuri podo kukino avo khala khartede wo munya yegevanza nyongeni agora kandi chikwana kuvatetaka muku vagunyatiswa muti doporiki ambari mukeni kasigireke singuyireka kunyaminyami adiri chikwana kala
0: tu ava mai vangu dzumela kavu chikwana kuyireka muyonyi sidziti
3: maji ii vangu dzumela karatu majeso sujeso kisi singaganura kubabi kumbani kukwi singukashitari sisi isi ikandera chikwana kamuku sidzeso officially zarwe Então mamãe ul aditu ku prima yangu ne ombadzina kuti akana yaba muti kuwo munyaposeni prima yayi abana rumwaro avashuwa wangu wo munyaposeni ka prima yangu ndao bana rumwaro enu uri kuwo mu enu kandara tokwana kara tokuvinda esinyereka kunyaunya minyami esinyaku hepanya kumalipa machinari yakujiriswa ku kumapanyero yakona makoromo kunyaku muamanyimwama ani malipa basi muamanyimwama ani malipa nyauza miku kudominari sirusi esi para si ataka uyi munyulu wa kuri kisisi mutakisa
0: akubon abunya ku mama adwara ku kupimisa ku manobra munhu ngina ku mapimisa
3: ee
0: muhunu malipa munhu ngina magani yako apa gaye fe kuduka nyama na ni buli kwa
3: ee
0: akaneka me ku malipa munhu ngina ku maswaya eno nyipe ku bahongola nyikaga
1: ya
0: adwara mwama ku mangunya
3: ja abana risilunya bana risali sini ja Idiri tsukwana porque o dizito que é mamãe, muhunu eni nyohongwa iyi. Ntawo hina tawona na minu. Akhadzi tikwepa, muhamwangu wo mweyi. Ukuvinda kujira unyame nyame vamina porque yo banya kumali.
0: Mabe kambo.
4: Ah, iyo kamu tumbunuku ungu bweteka kuyela. Porque na verdade tumbunuku ungu dzumela ngudzo kayula ndrisi. Ya, kudiri tsukwana fure ule adukoredeko awona kukhani capacity. Nyadzeke vanyamai vavili ambari vararo. Ana dzeke dzinziya dzutudwe. So kandike tukupwane tibulakwa porque dia de tokai vakodzi vavili. So kurekera kakore kuhipudzane. Majepa siduku kwetega.
3: Atiyo kwa hakibabi kumbani. Babe apa kambula. Kahwe akodzi vavili majina varomwa vanyeki vanza nyongeni. Kuakodza kaisaka mo.
0: Babe kumbani.
1: Ya babel bin madota makwato aba konga ku matenyo higisi ya ku kongoli ipoteka ku kuhibanya lisini kibudzi sana kudika kupanya ufalusu prike muziti kitu etvama hokane kuinga etvama etvama ngoba batonya na nyuvile ya ku kongoli ku bakadzi vatu va intendere parte yoyu nyamani ya uvili kandi kudika kuhaladza uyi unayo Wata ku apa kulanda sili nyama yolombako ya mwama nyaku patudza nyama nyuvile ikadopa za ufalusu kandi wani
0: maburu kayu maguri nzienya ikongoru nguzu nyagusukozu gu mubimbisa silusile muguru naso nrangani ya tabu jiru joko zega kukubura mwama akubana arine kudogo rera kuzega nyamae wa uvili wata ku abula ni mwanga tuwai kulu hingu siti katutumbu nukwe vanyamae wa hipuako uomu kutuka wa uzisa awu kawaja etuke ei hey, kutumbu nukwe hingu siti katutumnyamae awu karabu nyalipanguli mwedo singu gara zanguzu makala nyama kongolu nguzu kupopwa ni uomu nyamae akuri ni wama wavili vatidua kumafuni kwa ni ei hey, nyama yoyo mwangazi wa fulano ni fulano simu gara zanguzu kusikwa suru soso hambari anuye akunani kangaba ngakani ama tuta kivanza nyunginu kwae kuruwa ziti ketu somu maji ijujali sima nyaji kongolu nguzu kukubana kuromu kumi mubura mwamani ngazi kukubana kuromu kupana kama mwamani ngazi ne mwama abana arini kudogo reda kutizeka nyama iwa vili mwakubura mupana kumuku unyamai umukonvensero kujiputu kezo kwa hey, eni nyoka, shega mwama nui avu wabanya kwa hali sini ahulu etu hako ikisakara tulongu loku watu weta kumuduru kenu aima wanero nyama dota sungatano kusilu sesi nyaku zekiwa nyama iwa vili moinu moinu nani ya ima wanero wabana uri nima wanero nyakagure nga hiru mera kabunya telefoni ya atu yetu ina ina mahebula apa maonelu yanu muna hiru mera kabunya 84 72 29 744 kabunya WhatsApp 84 72 29 744 rumera maonelu ya kabunya WhatsApp yoyo na mahebula kabunya umbelongoro kuhifara kupa kuyabikana ya ulanga hipu kako. Ulanga kwa muhono, mura sali kwa Binu Saidi, inida na madota yatu, babi Kambura, babi Nyanara, babi Kumbani. Luis Batista, romu kabu nyamitini. Sumana itako, wamu uumbe, mwama mwama, hapa Raji Msambiki. Salani. Mwama mwama, mawoneru na madota, sungetano kuwomi nya mwama. Basi mwingi sio rati Msambiki mitumu kwa kitonga ipo ili magubelana. Upinu Saida Melia uluwa Marcos Pedro avu nyamitini. Kitonga kina uye nisi lambo kwa jikati nyazi 13 ni 54 minutos. Akusivera si mambu nya litsi kunyali ari nyali vandu kupenya kwa linyasumana. Kwa mwingi sinyo warigami tumia rati Msambiki. Tuka ringani.

0: Mon père là, il m'a marre de ma main. Sandra, maman de ma main. Il y a un ban à l'os. Sandra, ma sang. Iba hi katit le mana chikara tu kambe ni sandra masangu kukela inyambani. Hi mana na inyambani. Seti hingo matona hi chiemela kumbe inyambana na wia. Ina kombela vengi sive hi kwe seta kenu kwa 87-0051-333. Nombro ya mengo fona kayona iwa hibuli sana katsugure nyam sima yala nwa zishan mua utsumala kambo dungula tushaka mua timane kako tidikwane hini za 7 mwe hini za 9 minutes hini chipi mukasi cha 35 wat minute tia hingo tutumisa kwa hidungula tushaka katsugure nyam hini mwengi suwa kata kumfukan disuit disuit emanua emanua Imani?
1: Mjipero.
0: Imani ha hudi ha mjipero.
1: Arama barsi yuko au kuziba apa.
0: Wah, unimani ko?
1: Ah, ni wafana mina ko.
0: Motu majani ko, nyamsi wazitano.
1: Chala kusera hudi agwa.
0: Metu majani nyamsi wazitano pe.
1: Ni kaku manven?
0: Metuma chani nyamsi kani mbwazi shano.
1: Nyasa kuteo basi wa ya di mundiali ya. Wala Belgia ni Espanya. Hei Belgia ni Inglaterra. Wawo. Ya kuna kuteo basi kuna matevi kuna chilo. Kwa jumbani basi kwa di mundiali.
0: Ya minicho hunga ala nguwe ni mundiali nguwe vinti umaworo. Se unga dungula mashaka?
1: Ara dungula madala mina kaujuke. Madala Elsa. Nima musimoni wo. Narlindu nizefa. What one siva wuna nao tatinya ndumu. Na kudungula konkeo.
0: Nibongile ngutate na mjipero. Wadungule wa kuna hapo konkeo.
1: Ah, nabonga.
0: Yeah, bye bye.
1: Bye bye.
0: Ite habairu 5 inyamisa. Nashole tela Sandra, sa uwile.
2: Kiedimir nga ntumbo ya mimana kei nge mbani, hanu kei gaza mahimana.
0: Haa, kumana kutinzi latinenu, uti nyamalati kumbutuku wa kuselani kasura.
2: Ntia selanya na mati, kambia niti mimana kei nonganu munga nyamalala kumbimiti haihitizi.
0: Ya tu yoko, haitoka lati. Se, nombori ya wena kei nyamsa?
2: Nombori ya tu keno nge mbani, hini 86-79-59-16-7.
0: Kusewa ni mtu.
2: Isewe ni ingi situ. Dina yukeo nga mukela.
0: Ndiyo na mwamukela. Disuiti mwingi situ.
3: Disuiti kama.
0: Imanuwa imana dehae.
3: Gani Manuel kuku. Imana kanya kukweni.
0: Kunjani ya kukweni.
3: Kukweni. Kupala kulitila.
0: Mbimu ya kuona peho. Mbimu alisa ni kambi kwa kala mwangu.
3: Eko.
0: Mbimu ya kuona. Sengena makali mkomo.
3: Niyo, asakana kuna ho. Ho dungula mashaka.
0: Dungula mkomo.
3: Ni dungula makwetu Marta. Nguni nyamisa.
0: Tukutil.
3: Halo. Ni dungula makwetu Marta. Nguni nyamisa. Mune ya ani Luisa. Aku mafangeni. Nimana nilungula ni Francisco Pedro kwa kumuko kwini. Nilungula ni mana Julieta Zarias kuku. Aku haku kwini gami. Nilungula ni sikatu wa mina Olinda Fabiano Manjani. Nilungula ni mana wa mina Zulmira Olinda Manjani. Nilungula ni mana mwenye ni gambi Wilma Olinda Manjani. Ni mwana wa mina kambi Andrisi Makamu. Kama mwana
0: ati kutile mkamu
3: tata
0: kutono ati kate kani kwa nkeyo
3: kutono
0: Bye bye.
3: Bye. And then you know.
0: Ngutona mko.
3: Tama.
0: Sandra.
2: Hisewe ni mwengi seti ya keno ingembani. Kambe hinasimama hichini. Hini mwengi seti wa hino mwengi ya mwke la huwa iPhone la kuke. Mwengi seti kumfuka ndishiti hibula ni mani.
4: Biside, womba ni Abeli, Malaisa.
2: Tata Abeli, kocha ni Malaisa kumbani.
4: Aku swili ben.
2: Gotona, kugumakadi viki mkuonisa kocha ni kayo Malaisa.
4: Ah, to pede bem, cambi, como bata de vique, e donde se la manguana, que a junta é na esquembo.
2: E bongile. Madungo la maia kamane?
4: Madungo la maia kansikatu wangu Amélia kukata. Madungo la vanana wangu vose. Madungo la tate Shababi. Madungo la tate Varisto. Madungo la Fernando da Resina. Madungo la Armando Livi. Nidungula Fernando Malahisa, nidungula Tati Albazini, sikatu waki, nidungula irmão Maurício, nisikatu waku Joana, nidungula wote wa ingisula ni ingisa haku koku, nabadungula wote kukusela kunani kalifiki, nidungula anu watumekele wa radio, Gaza Inyambani, Mutihuma, Zimu kukumba ati mpangalati mwaka kwa linti hibongile.
2: Hibongile hii kuna velo ingi seti unene kukumba kunene kadi viki.
4: Hibongile.
2: Chao chao. Tio Dumir.
0: Mutawa na hini mwengi sakumfuka? Yushit.
5: Ankumene.
0: Felo kunjani kumene?
5: Ankumene kukwazi.
0: Aha.
5: Yompu uleveli luwa kumajaa kumene zaiti kwenkwazi.
0: Ampel.
5: Nikale mwina kola no switch zimbere ni maputu nambekwa anga kakambi ene nava anga salinza ku maputu gaza ni nyambani marunguliwa ngangena anya pumene ndirungula babacha break mapoze baba kitu ni mapoze mamani madala mwahlavani mamani jolinda mamu ni mwana wako suzeti makwapo kole kama kwa kwa ni madala fakelani wa kutona ngupu gwala lwe ko linya phungwini aka vali kaza vermelha kolomo ngwan barak na murungula ndirungula enkova nya phungwina ntenga munhu ntangena venyeni kuna baba Ernest Mutyoki baba Ernest Maphozi baba Nhlaluko baba Masanganyi wola tlhweni ka yena lani muya kelani baba Ngala Muqhelo ni khomi ni venye na murungula ni nisati wako matilide matilidani ntangena madala mkwai baraka madala sima wangani baraka santa pashundi baraka sakani angamesa nkaveleni kuna baba jojo ativa kukidizi mnistoti baba Salvador Mushavi mamani deolinda sambu kola ankaveleni na mrungula nkwa wankaveleni wata rungula nkwa wankaveleni angamesa nyansembeni kuna madala marku jimungwendani na baba Draigon wata rungula nkwa wanyansembeni wangana waradu nkwa Filipe Novela, na Julio Novela, na ye faz malo kule nyasembeni anga salanga nzako. Mintiri nene, kurula kuve kona Mtambika, ay rimeni na mbisi mpule ya la kukuna. Siku ingatane, takuma utavila ugwala, chao chao.
0: Ibongile fellow, bye bye. Sandra?
2: Akenu ingembani hisive ni mwingi siti.
0: Kungari kutodwe.
2: Kungari kutodwe, vangadwa chila vetila credit ya kona.
0: Akenu se ya homwani. Dishiti mwingi sikumfuka?
6: Dishiti pelele, rati msambiki.
0: Imanu wae manadi hai?
6: Vula na masongo cha uke, leka shokwe, kwa mzu moya.
0: Cha uke, shokwe, kunjani?
6: Shokwe, haa, ikuona ka shokwe, kunia kubi.
0: Aha.
6: ya kurongula ne rongula ka he ngoko la vanta go senga ra so si ya ni so kwe ni ka kona mwe go kolano e va tirvara de fonde ke kwe ni tsene mo rongulo wile e mina masongo cha ope le ka mzungoya yirungula hinkwavo hanyi va lidyali liya la ka mzungoya liliya va tiki va runguliwile hi mina masongo chauke tanimambo ndirhunene
0: mbutona mkoma hi bongile katekana na uguma karifika u talangu mathomo bye bye sandra ingadidwe
2: na kumbukisa nomboro ya kona 86 79 59 16 7 inomboro vangu ifona kayo na kheno ingembani
0: akheno gaza humana inga mwangula u
2: mwikisetu mwana kudi gaza halosa mitsikare mitsikare tata hibula ni mani
7: hello bilan mukache nika hongweni
2: kocha nika hongweni tata
7: ka
2: butu hibungile madungu la maya kamane
7: maya ka kushto de lakini marengule achikoki
0: ka le atshitukile wona nganto ofemba titokene mwingise tumbwa wena
2: ati hifona okhelani a hongwini kambe hati batakwana sindzisa hina ya mukela kheno ingembani ine ngi sete hi fonela ko mo ngi sete ko pfukane ha losa mitsikare
8: disiti mamo
2: disiti tata hi bulani mane
8: bulani mati ndi ho mwini tselo
2: ko chani ho mwini tata
8: ha ko ne ne ho da ti salada ko ne ta ja ho mwa rala
2: ti salada ha ti lava ho beta muka movha o hi posela hina ya mukela kheno kombe ko beta ngo muka fone
8: that's the land. Nimakolega wami na wagreje na wadungula. Chao chao, nibongi ile kukupa ni sadako mama.
2: Chao chao tata, hibongi ile wengi setu nene gena ni kwa titi saladetu.
8: Ah, nasi tamutela.
2: Hibongi ile.
8: Chao.
2: Chao Dimir.
0: Heni mwengi sa kumfukan, the sheets.
7: Hello, mina ama patata, nika kumini sen.
0: Oh, o wena ulakuya
7: kama singi
0: ulakuya kama singi
7: pa kama dumu ndirungula jemi da palmeira ndirungula bel malahisa ndirungula armand levi kanya pengwane ndirungula george bolande ndirungula jo ngopeni ndirungula mama nestrela kabukusha the pinda ni rongola ko kwanda ke ni ko shete de lakini marimula chikoki ni rongola ko kwa nimbo anyani ka hanyani ka manyike ni rongola vo tswanga na radio vakagaza na inyambani na mwe na valuku tori vakagaza ni na mama he te ni inyambani se
0: habonga mkomo
7: ya mina mabata ka ungweni mukanzi wa luzona
0: ka teka ungweni
7: okay ciao
0: bye bye sandra
2: akeni ngembani hini mwengi sithi hina ya mukela mwengi sithi kumfukani hello sami tsikari
9: ha ngikani
2: mitsikari tata hipula ni mani
9: hipula ni banano tikufanela ndzukuli walo mukamuvike ka pande mudzikeni
2: kocha ni ka pande tata
9: a akapande ta vuka hone ndlala yoleyo kale ingane vula masi ha vukanyana kuna ntumbu
2: hina chani ndzala impimo akona kambe impimo akona kambe yotitila yatimbatako masiku amatako hina umana mdiwo madongo la maya
9: hina umana mdiwo akona kukahoka kufutumera mamu
2: nditsure madongo la maya kamani
9: maya no kata ngonse kati wangu Maria Juana ni vanana vangu vose vakumaputwini vaku machichi vaku mumikini ja ni tlhela ni rungula ni vatirhikuloni va mina lava va hetelaku a ntirho wa mfumo ja ndzi rungula va vhizinyu lava ndzi nga na vukwalomu kusohani votlha ndzi kedi wo kheda hikuva na vona va ndzi vengeli na n'wina rhadi Mozambique Maputo Nyambani nga mi rungula ndzikue a hi simameni loko xikwembu xi hi rhandza hi simama hi mahazo leswi kambe ani mambo
2: kutona tata hi bongile hi ku navela ku guma kunene ka diviki wengi seti unene kheyo panda
9: ani mambo
2: chao chao
9: chao
2: chodimiro hochani gasi
0: ingadidwe ni 17:34
2: ukulavaka hina yamukela khenu ngembane
0: amukela
2: lo samwengi seti limitsikana
10: eh ndisidi mamu
2: ndisiti tata hibulane mane
10: bulane Fernando mwa womwini chikwareni
2: vale yagi wa salada keyo homwini tata Fernando
10: ya kambo kai hembe lo program wa ndima michongo idofuza
2: posa ngomoka foni hina gene mipao
10: Agita foni tasele chukuta u hafu hini nani pha mukukona ka pane akupota mbi mumabotateka
2: Nitateka hinga tona
10: Mm
2: Nateka kudisaka
10: Nimikova yakona kambe ma eh kambe sota suku homi chongo nti salada tesaboya chani chani sao
2: Nateka kudisaka nitanado
10: Ah disaka chasi leti kwa sipatikela nti leti chukwa leti kambe makasha
2: Madungu la maya kamani
10: chokati nadungula msikati wangu konhani kunaye nidungwani nano vasitichimbili sa Gaza inyambani nidungula kambe vona va Gaza vanganyina kutsela madungula yangu ka rimandi chilawuli ka msikati wangu wa rimandi chilawuli mwana wa rimandi chilawuli vachiye nga yipa fondi yoyo vangananga ningela kambe nimbiri yakona ngiyoneyo kuve kali khaniwa mani tinimbiri tawe nidungula vothe lava nyingi saka kona muwa nyambani Gaza hayi Maputo vothe vana nyingi singana nimbiri ndibonga khane jesuni zati nene nhantu kulisa izi kuhola tikudothe ibongile
2: ibongile he kuna velo ingi seti unene kuguma kunene ka diviki
10: yo nibongile nana ntumani tati nene
2: ibongile chao chao
10: chao
2: chio dimiro hoja ni Gaza
0: akhero ngadidwe vafona se aho vafona kukambe ndisweti mwingise kumfuka
11: ndisweti lungile
0: imani wa imana de hayo
11: imani Hortensia mane ka masiyeni mana veni
0: kunjani masiyeni mama Hortensia
11: ha kunene kukwapi mhiyopheho dwe
0: impimo akona yo
11: ngera
0: makana
11: madungu lama ya ka kokwani ya ri nexo mahumana maneka mahumani ni nkabini ni kokwani swi leswi mina vovo banga vovo Maria ni miya na mahanxa na dungu lama kona mina ya ri nexo mi ku nyada se nkhumini swena khumayuni mami Isabel va mudlanga tinkulu n'wa banganyana ni vamakoni va mina Gimeralda nina Giteria ni voxe va ni zivaka
0: ngutona hathu ya ku dungula hambiko hi siziwaniko
11: Ngitara ndibongile tumani pati na nhanu nyambani ni baza kona.
0: Ngabonga bye bye.
11: Kani mambo.
0: Sandra?
2: Akhenu ingembani hi 7 mwengi sithu ngati kutodwedwe udina yokhewe gaza mukela.
0: Vahetule credit.
2: Wafona ke ingembani ingi sithi hina yamukela. Mwengi sithu komfukani district.
10: Sithi.
2: Ndisiti tata hibulane mane.
10: Bulani chilocho.
2: Tata chilocho bulo di haika kona.
10: Nambani grande ya wache shai bar 5.
2: Shai bar 5 da cidade com bingamisa.
10: Na missa.
2: Utona. Ko jan bayir singu nya misa dropan ka jajay. Utona tata. Madungula maya kamane.
12: Ah, aku katakan mina nana aku dungula mama mina Christina David Masang. Nisumela niya dungula ntatu aku angafa David Skiz Masang. Nisumela ni dungula ni mtatu wa mina Rosa Thomas Masangu. Nitutuma ni uya Shikweni ka kata Shikwani Madalena wa mdana kukuchi totuani. Na wadungula ila kampamu wakumu. Kana viva chengi sa madungula wa mina na wadungula ila.
2: Ya kumana tata?
12: Nikudungula mina nao mama kone kukwana jitechini. Nikumutumea inene, kitambodali inene.
0: Sandra. Nikungi. Imwane phele kumfito ate ka Masango.
2: Na mupato imwane Masango.
0: Imwana wa wena.
2: Ya, hina sunga.
12: Ungalisunge mamo.
2: Kolego tatsulela tinyumba Masango.
12: Ana tangu mine ngeimbili futhi nicho toto na hoka mkukulu le tisela Masango.
2: Ina Lord.
12: Ah, ni Lord mama.
2: Ugwitet.
12: Nibitete, si mahasawe sewa ngasilawa Masangweni ni hakete.
2: Wakarata wa Masangweni ngato?
12: Wakarata ngutu mseto wa uziwa.
2: Ngutu, na hinalungi sanati natu?
12: Nibungi ili mama.
2: Mudunguli mwa Masangu?
12: Anabonga, nene, anabia chitaka jema kwa madungula yako na mdungulela mami Christina David Masangu.
2: Ibongile. Wengi seti unene uguma kwa nena kadiviki.
12: Hanu mambo.
2: Chao, chao. Chao, Dumir.
0: Hini mwengi sa kumfugali, Dishit?
13: Kampelemi.
0: Iba anu wahimana dihayo?
13: Mishteru mkwante simbuzi kwa mabungani.
0: Kunjaru mabungani ni mama shteru?
13: Ah, kaku kwaji.
0: Kurudi.
13: Wogatimba wene, wogatimba wene, ni salada.
0: Mabusa.
13: Abusa baba, lesilinga cha, leso akungani mumu, lokolisha ikonda mashamba. Kwa honga tanzala, inga hizi
2: mwoku. Chia Dumiru, mwako babusa voka.
13: Papa?
0: Mijesa mnyuko, kambe makangu yo mija moka, mi hiposele. Hiposele ndi mbawe nika?
13: Ndi mposele, iba mama.
0: Nyantumbo?
13: Dumiru. Ndi ndakwasa na botela.
0: Wow. Na vile ne botela.
2: Tinatangu mati na timboni.
0: Kula ubala haleka ni plastic toke ni dia kamina botela anga ta lamba kunigeta.
13: Kata kunyika anga ta yala.
0: Ngotolo. Bela makala.
13: Amarungula maya akusungula ningani akaisano Julie novela Philippe novela kaisano Maria Angelica ni anyambani ni anakuma Ernesto Mozinho Makwakwa na João David Moai na Thomas Valoi na Arlindo Masinde ni mkwavu la wantu wako na warungula na wanakolao na kurungula rungula ni wakolega wana mkwavu la utira kuna wakolao chao
0: wabonga habonga husetu bye bye
13: chao
0: zaseti ni kwa renti dosh kunja ni nyambana
2: nyambana humu ingiseta hifune lako inamu ya mukela mu ingiseta kumfukani di shwit
14: ishike heka tamati indi kando humu na uu yangu kamba.
2: Ditidili tata matimbe.
14: Ndio diva la kolega wame na Rafaeli. Augusto Rafaeli kumdungula. Na mdungula Augusto Rafaeli. Anganisoli. Ndio kwa diva la.
2: Uchwale kujia miku mfani tisalado diva la wakwani.
14: Akudu kukani ngonu itaja kani utikaoneka. Mchukulu wa mina ndiyo, akanela kudungula mwamu wako, odila chivovu, woni tona, takifala.
15: Alo.
2: Nishwiti hibula ni mane?
15: Kongi, nishar di pezu, inovel.
2: Dungula.
15: cumprimento minha mãe, meus tios, meus avós.
2: Gotona, ribungile. Kambe matina ya mame ni tati ni kukwane?
15: No, Jerica. Jerica.
2: Gotona,
15: ribungile. Iparmile.
2: Ribungile, hi minavelo ingi seti unene. Kukuma kunene kadi viki. Tata Matimbi, hinao nana?
15: Tchau.
2: Tchau, tchau.
16: Eu falo, você não vai falar
2: isso. Tia Edmir.
0: Ini 17:44 minutos. Kungari kutodwe nyana, kabina temba tovana uyavela kutahitisa.
2: Akeno ingembani? Hina ingi siti. Nishiti mwingi siti kumfukani?
17: Hello.
2: Listen,
17: Madongala wa kawo salama la sabambela lokalizeti bambela nirengula ni zona nirengula ni district jangamo voke nzala rengula la zizo kuzesha nzola biyo nzola ula nzola rengula nangu nangu hawa radio na madongala la vote vate wa radio hawa rengula wa mina nzola rengula kani mama
2: ngoto na mama hibongi ile kuguma kunene kati viki tio niseleni kwa tute tobi hatinga humelela mgangani kwa
17: kani mama
2: chao chao
17: chao
0: ini za 7:45 minutos numuengi saa kumfukani
18: dishwit
0: iman wa imana dihaye
18: Maria Angel kangulele angulele
0: kunjani ngulele ni Maria Angel
18: Kukwazi,
0: ngongo iko sene mbe kunjani. Oh, kukwazi, no, natu kono kukona. Gera maka. Ndongo
18: la mamani wango, ndongo la bunganini. Ndongo la mamani wale kashisano. Ndongo la kumayo, ako kamisava. Bato mazingu, narancho ngweni. Pansa, akulu mguleleni. Ndongo la ni
0: Bye bye.
18: Bye.
0: Sandra?
2: Kungari kutodwedwe kenu ingembani. Kambe hiniza 7:46 minutes.
0: E começar o número ato 870051333. E rede satimento tinha sala.
2: Em Embani, Rini 86-79-59-16-7.
0: Aqui não sei, irmão, que você é como ficando, deu chute.
19: Chegando, bom.
0: E mano, a irmã de Raí?
19: O na Felipe, novela Gaisa.
0: O ui, a novela?
19: Ah, Gaisa, no Pepe, o que eu já tive um na coisa na Xaxa.
0: Ako pepile kano niko?
19: Nikombela kuateka nyana.
0: Wateke mfo?
19: Akusungula zungula ima mwani Maria Angel kakose nanguleleni. Miaka George Mashuwe. Kirimildu Mkumayu. Geraldo Mshanga, Julio Novela. Ni mkwa ba inisitwara duwantu wake nkama ulo kani mama.
0: Kubonga tumkoma. Bye bye.
19: Niko kani mama.
0: Sandra?
2: Hingadi hito dwe kenu ingembani. Wangadi vachigia rala.
0: Va humula rala kumkuwa piki zana ni salada.
2: Bagi ni salada ya kona. Ni sihaka.
0: Wabusa.
2: Wabusa.
0: Ya busa. Kumfuka, ah, na ubusi ni kwenye. Disuiti. Imanu wa himana dehae?
20: Kwa mama ni saseta chao keshide hideni.
0: Saseka?
20: Salseta.
0: E nani karata
20: Salseta, munyu wa kumahiwa.
0: Salseta.
20: Sim.
0: É. takarata kunjani chidengereni
20: akukwati chidengereni koti tilanyana
0: mbimo yakona mbimo yo hisa kambe wakhala na nauka
20: imbimo yakona
0: ni ndela makala
20: ndikopela kubateka nyana
0: vateka vateka mbimo njako
20: kukata ndumulava masalva mina Leonori ni Jose Chemani vose va Chemani Nibuita ni ya shibutu muni vela kwa kakona ni ya dungula mashaka mina kacha oke hoti. Nibuita ni dungula bakunyada mina, Esmeralda, Esteri, Atimiza. Wazela lama nipaka.
0: Ampela ukatu umani. Wachizeani chichopi?
20: Iyo, nashiziva ni washimbozu manje nitekilo umachopi na chizea chichopi.
0: Ah, upasile ukatu umani. Ungenga di utovelo ukati ya.
20: Nitoja?
0: Gutona bye bye vadongole kecha manini
20: bye
0: bye
2: ini 17 horas ni 49 minutes ingambani ingani hito dwedwe
0: ingadidwe
2: ingadidwe vazama kuma hachikaba
0: amukelawo
2: halo samwengi setu himana kukheda smith dishiti hibola ni mani
1: halo
2: Nishiti ingi seti hibulani manu himana uke okay, gaz.
0: Nga uke hakupu. Mwiki seti kumfuka nishiti. Nishiti mkwamu.
1: Nishiti.
0: Mm. Imanu wa?
1: Shadrake maposa nyamfumwe.
0: Kunjani nyamfumwe ni Shadrake?
1: Ah, kukwazi uwe ni hirami.
0: Mbibu wako na hambucho kala tisizi.
1: Eh.
0: Ngele makana.
1: Arungo enkweni kwa studio lao.
0: Habonga.
1: Ngena nyamfumweni. Nga maka maposa. Isha drake maposa. Na mrungula kwa langa kwa nini ngamayena. Ndungula kari jimaposa ni ngamayena. Ite jimaposa ni ngamayena. Ngena kwa la. Barungu. Kamkulu. Ngena antoni mwamusi. Aelia jimwamusi. Na mrungula kwa shawani kwa leni. Ngubayena mrungula. Gijimana runa selo kuman kumin. Ambezongo watu wana fakela ni kune watu wana disopeta ya na nijalza ni matama dingwa. Selo. Hei, haba akwela wangu ya kune watu wana. Ewena, kutole ka selo.
0: Mundi ingia unamuko ambati tu kulai ni inga nene. Mgondisi, umdana mitapeka usuki, titabo.
1: Hei. Ngoa kashitu masinge na antoni masinge na mrungula rubao masinge na mrungula kijima na Amerika wa muzi kwa la bareka sindula na mboa wa muzi na mrungula azaria miyanga na miyungula na muzeji nchala mea na mrungula kijima kayankuza antoni siucha na salamao siucha na mzei na mrungula nthamba na juweki nthamba na mrungula njua prati mzini miyangu mamba na selina maposa na mrungula Kijima kwa mtela, kwa mtela, nkwawa na warungula, Rafael maposa kwa jani na warungula, kwa mkamal. Rafael wadi, drope, na mrungula, kwa mkamal. Nisi zirkashe, ukumwe nami na warungula, nkwawa kama kisi. Chao, chao.
0: Chao, chao, hibungi li mkoma, kateka.
1: Kateka na wana.
0: Bye, bye.
2: Ini mwengi sete keno ingembani, uji hitumete hinamu ya mkela.
0: Hima mkela.
2: Nishuji mwengi sete. Wasumelo uyetati?
21: Haa, ntuna jini huye, nto kwa diwa temisi kato wa mna nda wami na simao nchitezi masangu.
2: Watoni?
21: Ukani na mdungulela nene, mami jilta, kakwa mkama na vya chitaka, mani kawe, mani magumete. Ni mdungulela ni wana waku wote, Tawani, Magaselani, Elizani, Reginani, Lucian, wote wote kanisi mtu na wadungulela. Kanimao.
2: Kwa toa na mwani hibongi ilo ingiseti unene?
21: Nabonga na umkukatu, uwe njitambula di nene nyanzi.
2: Hibongi ilo, chao chao.
0: Chao. Atini mwingi sinatu keno mfukani, defeat?
22: Defeat, defeat.
0: Imanuwa himana dehai?
22: Ah, amana dimijote.
0: Ditiena?
22: Martin Zakari Shuhu.
0: Tata Martins, ngera makat.
22: Ha? Abela tato. Wakata ndungulan sikati ni manana wotelele ni wama dala wami ina Zakaria Shpanya ni shuhu. Ya, ni
0: tatia
22: ni mbele na ndungulan kutu konseyo. Mwotin watu mwa radu msambiki na ndungula radu nyambalo.
0: Kanimamu. Habonga, habonga mkwamu. Bye bye. Sandra ngombi mose ya kata ukama. Uni mwingi siwo gwita u mwamukela hi vala.
2: Aho hino mwamukela. Dishwiti mwingi seti.
3: Dishwiti na ninga kubonga. Ta chiti chicha hombi cha radio Msambiki nyambana.
2: Hibongile. Hibula ni mani?
3: Ubawata ni Albert Mazivele. Achishamula di hachi sikuini za vala.
2: Nchaiwa hombeni wa kisukuini. Oja ntata Mazivele?
3: Kure. Epa, nintomi ngutu, no ninga kutaka meshi mkua ni chipa radu Msambiki chiningiti sana ni sheshae kukombisa kukula kahombe ngutu.
2: Kibungile, kocha ni kisiku?
3: Eish, kisiku peho, peho, na chamba tonkama mashiku tenongu makayamati. Devi tenyi nyambani chukukati zivi, sidadi nyambani. E peho basi.
2: Niko na kati tila mahumati devi chaichai nko na kuyanzwa kunyana. Madungula maya kamani?
3: Madungula ni kata kuningela ka yotu familia Masivele. Chaumbidi ni chiningela ka vote ve landisele vamina iku vasigiduri. Nichi ninga kubonga kudungula ka hombe guvernu du distritu Zavale kuyona ini mahagonji wa Alberto Masivele wanduma. Nichi dingula sikati wa mina ikweni ya nipasarela kwa jini tsirisela timiza buli. Ngamu ya mina yote kanisi usinya wa sinyiwa mina wote kanisi usia. Nina uko neho Sandra Masango uku isapota sada hombi da mina. Nisisi wote ba valukuturi vara dumisafiki nyambani kukukela kawa Bernardo Salomao Tatora Asi wote wote. That are mean to kind of see a criminal to comment.
2: Gotana Hibongi let a Mazivele, he could have a wingy set to Neno Gumakun in a card, Vic, sing any quatit in Bilanyans.
3: Nibongi, a convince Yelena Galansara, Jim Sambik in Yamban, Jeff and Fish, what to get a la Jagosh.
2: Inata hit a sing at him Bilan, not an itio demir. It does sing himself.
3: Nibongi,
2: ciao.
3: Tchau,
2: tchau. Admiro o IP de convite em dia.
0: É a misava.
2: É assim que eu tinha 26.
0: Ah, quando a de Gua, Renatula, é a Chachula.
2: É a Chachula, Renaton.
0: Gostando
2: de Admiro? Em cama seu, tudo mil. Colega Casco, Ringambi, o Batumsan, o Colete, o Colete, o Michine, o Hinamana, o Mahogumsan, a Antena Nacional.
0: O ambo ditansil, o Seconda, o Renavet, o Gameta, o Hitch, Mabulo, o Mahungu. Inyambani ni Gaza, mana wiyadifikita kunguwa sishanu. Seko na huku satisa keno Gaza, chudumiri nyantumbu kumweko ni Manuel Antonio.
2: Akeni inyambani, kusatisa Sandra Masango ni Marcos Pedro.
0: Mangwali mishu hipose la sura ni Rala.
2: Ndaye emani wa kruzamentu na ima.
0: Inafa we utuva, ni kukiri.
2: Chao, chao.
0: Chao, bye bye. Muito obrigado por ter convidado a gente a ir lá no Hashing. Vai ser tão sana, né? Vai ser tão sana.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mwengise chingunzila hilo gameta mitume yatu nguli dimi da chichupi mitume ingati manza nekamina Sandra Masangu. Nguli chinadao sinti wa Raju Msambiki hilo kupeka kubonga kauna ngulokodi hilo mbile nzeve. Hichisimamo hilo mangoku wa mitume ingati chamasoni nguli dimi da chiputu kesi. Disuiti hinata unana kambila ujizimu chichihisha isa. Mwengise iti uneneka ingwa ni mitumu ilu ndisako. Kuma kuneneka ni viki. Kuleka hizamati zalata kwa hiti vikela. Kase haranga nyasa kuhambana mbana. Sungu tukasweka pango ni utumi watu.

0: gipilili gipilili mrozo mngiseti kale chikati uhikumaku i 20:46 minutos ka zvikati lezve zvaringana ku hita ku nyamukha kukari kubeliwa a mundial mundial ubeliwa ku matikweni ya Mexico, Estados Unidos da America zvimwe na Canada. Canelis lonke lava vangave valungisela mundial lo vave vapapashiwa aba ha kumeka kamihlekano leyi vo bukela tsena na hi ta ku hi nghena ka le chikati kasi hi ta vona a nhlakano wa Spanya zvin'we na Belgica i nhlakano lowu hi lava ku a ku vona a masangulelo wa wona zvin'we ni ku mbela ka wona laha a va khuzele mun'we ni mun'we a kokela ku a kumba a ka u tshamugaku kasi ku a cirami lexi hakule ni tinga mukume leso kala va lomba ku Spanya kala va lomba ku Belgica ka timinete leti to sangula na hiti va heka ku leswa ku hlanu lowu u tave u biliwa hi swikhati swa 21 in point a tikweni ka henaka Mozambique hi tave hi la ku kumana zveleswi na ina clore stalumanyes kasi a tave a hi ambela a matshangu yo sangula hikwalaha ka nhlakano lowu u to beliwa na ku nga hi kale Spanya na swin'we na Belgica na hi ta lakanisa leswaku France ivi a pala Maroc hi 2-0 leswi ka suka tolo va Afrika va hi kona na vona lomu ka mihlekano leyi Stalimanyis ndza tshemba ku se u tshamisekile kasi ku u ta ve u hi nyika manyawu ya nhlakano lowu hi wu rindzela ku ta ve u sangula hi swikati swa 21 a tikweni ka Mozambique zvini u nga hi byelaku ka le xikati Stalimanyisa a nga se ve kona muyeni wa ha nyimanyimeka na hina hi longile we are ready to kasi ku chikitsela amanyawo ya nhlakano lowu u tivoneka ka usiku lege ganyamuka 21 laha wu lawulaku ha Spanya zvin'we na Belgica atolo ku paliwile a Maroc na paliwa ha France zvigolo zvimbirhi zvo pfumala angulo hi karhi hi zwa a lisimu leyi ya ku yimbeleriwa ha Shakira loko tatako dai na kare a hoyozela nhlakano lowu wa bola Mexico Estados Unidos zvin'we na Canada i 20:49 minutes
1: we are ready
2: we are ready
3: we are ready
4: we are ready
5: we are ready

0: leswi nge a Spanya utani ko a Belgica anga swi lave akusala ndzhaku hi la ku ya phembeni kasi wa kumana na France ka leswi ha hi lomu ka primera parte 41 minutes wa hi kokama
1: waliko nkama lana Sofi Stadium na kuvelo nkama ya zama ku akukumanyana manyawu lana zika tsongo lana ani kusuhi ni ku hamba mazvikada ya nghozi swinene Belgica kumi manyawu a yi tivi leswaku ka nkama lowu masigulu lawa komitimene taugamo a nga tshuka hamba ximexo swi nga endleka babela babeli va Belgica a loko swi teta Armindo swi tolovela ku vani atenção Bélgica ya sindzisa lana a hlehliwini wa Bélgica xikatiso
0: vosa ku tirhisa Adam
1: ayaya Espanha Espanha ya ku tirhisa Adam va cinca bola na mbiwa Pepo ani a khomiwile lana nuna a yi khoma a ximolowana xa nuna wa Belgica loko a nga ximolowana n'wana bava ha misakeni va bile xikatiso vabeni va Belgica ni vona lana camisola numero 6 i tava mani a tava Nicolas nada a yi Nicolas lweyi i Maxim de Cooper de Cooper a ni bola va tava cruzamento a golo lau la Belgica leti hiko la hele kwalaya va tlhe va ya lana vabeni va Belgica kunge va tsumbele xihundla va tlhelisa bola tlhelweni la xinene hi lomu lowu tumbulukeke kona bola a golo la Belgica va tisang Belgica ya zama ku tlhela aka mikampu yavo kambe va ha tlhele lana va hamba macruzamento ya ku xonga mapasi a chovuini nuna wa Belgica kutani a tava xikatiso na xilumba ya Belgica va bi xikatiso vabeli va Belgica ya sindzisa Espanha kambe mbuwa mpepa leyi xikatiso na xilumba ya Espanha

0: kuna swin'wana swi nga ku salela va ku wena banacals kambe mpelampela tibel locals u khotla ku va kempela u rivala hambi hi nkama wa ku va u nghena kaya
1: hi nkarhi wa ku

0: Ina mihambo leyi yi hundzulusiwaku khakula ka Stewart Sukuma kwa mihambo a mihambo ya nandziha mihambo leyi va yi hundzulusa hi maha asumu a mifirinya va yi hundzulusa hi maha tibulu makunu hi ta vi hi bula ni mun'we murimi loyi a bindzulaku a michumu leyi na yi hundzula yi ve yin'wana michumu na ta sangulaku hi vito gakwe
1: imina Zainal Musa
2: Zainal Musa hiko kuma laha xangamu nyamuntlha ni leswi swa switanitani swona ku laha mina n'winyi ndzile i trigo a matihlo mina ma wona trigo a mabiskoti lawa tibolo leti loko ndzi wutisele va ti e-e a hi trigo hi nga hi bulela swi mayisa ku yini u swi hundzulisa ku yini hi wa hi materi ya prima
1: a materi ya prima ndzi ma tivisa ku purasita maha mabiskoti lawa ndzi tivisa mihambu ni ni mifirinya
2: hi nga hi tlhamusela purosesa ya kona
1: for example loko ku laha ka ntsumbula ku ni leyi ndzimahaku hi xigema na ndzi xi kandziyele ku ni leyi ndzimahaku hi farinya liya hi rali ya kona na ndzi yi chindili maha ya fenu
2: u kama u mahisa ku yini wa patsa ni trini trigo u mahisa ku yini hi nga hi tlhamisela process ya ko za yi ta kuma a bolo hi huma a biskoti mali
1: laha ka xigema a ndzi patseli ni trigo ndzo patsa matandza ndzo che matandza ndzi che manteka ndzi chela a royal ni ulomba xala ka amido koma amido hi umpoku pegajoso ku hi leve ya mitsumbula se xaloma ndza chela ni trigo yitsongwana ba swi ta kuma ku swiwe ni qualidade
2: ndzi lava a forma ya normal hi wa hi ma mitsengo ma nga makwantidati ndzi vela ngo ndzi mamaha mazama maha bolo ka forma ya normal
1: a ka forma ya forma na ta normal asi ndza chela 3 jovos ndzi chela a xiponi ta manteiga ndzi chela a xiponi swimbirhi leswi a xa sopa bya ulombe ndzi bateri leswiya dipoka ku na ndzi bateriile hi ndawu lomuya ka leswa ka kopo ya amido thank you ndzi chela a makopo ma ya a kopo ni metati ya amido ndzi chela kopo yin'we ya trigo ndawu ndzi na ndzi nga se chela lomuya ka liya ndzi nga bateri lwa ntsandza ni nga bateri thank you ndzi sungula ku yini hi ku yimi switura rudulado ndhawu ndzi yi kuwari ku sempe swi kumeka ni va yi nga kumeki ni swibolinyana lomuya ni mabuhu ndhawu ndzi teka xani ndzi chela ma xitenki ndzi ya tixiyana ri kutsongokutsongo nompo ndzi tsekela ku ndzi ya hi ku chulula ndzi ya tixiyana ri kutsongotsongo a te a ni chika ku chela tingi ndzi chela royal pra ndzi ta kota ku yi ndzi mantera a ku a masa xa mabona ndzi chela kutsongokutsongo a trikuliyani kutsongokutsongo a trikuliyani
2: u gama u teka swi ya ka foro
1: ndzi gama ndzi formarela ndzi formarela a ndzi a loko hi bolo ndzi chela lomu ka forma ndzi ya peta ka foro ya ku nga na hi silbempe limeni xi ma 45 minuti xa 50 bolo
2: ma information nutritive ya kona hi wahi ma fana ni laha ya bolo ya trigo hi tolovela ku ka swi mahisa ku yini
1: a ma fani a bolo ya mitsumbula hi mash nutritive ki bolet
2: hi mash nutritive ku pala leya trigo hi swona loko hi hundza laho hi vona va le a sumule ndzi vona ku laha njhanja mihambo mi mahisa ku yini
1: a mihambo yi ni dua xireseta a mihambo ku ni leyi ya ku munhu wa o vandle mihambo leyi a gama a yi gaya si na yi nga a raxipari na yi nga e-e na nga sungulanga hi ku vilisa xa ku ni leyi ya ku hi maha hi ku sungula hi ku hi vandla hi vilisa hi gama xa hi batera mihambo liyani hi chela sumu ya laranja lomuyani pra intawu hi chela a sumu ya laranja liya epra ku nga zwali a chikheli cyaca
2: machela sikile
1: laya xa hi dependera hi makliyenti hi hamba maduwa xikwalidade xiku ni leyi yo chekela chela sikiri ni leyi ka hi nga cheli sikiri hambi u nga cheli sikiri yona yini yini sabori ya bo
2: kota hambu tsombela
1: eh hambi ma biscuit ya kona lomuka loko ma biscuit ya ku hambi wa hemi hamba ha chesikir so loko a encomendar a munhu a kombela pya magosto ma different
2: akunanzi haka yona asumule yanyika amanyoro lomuka mire ama nutrients
1: yanyika ma nutrients si E mais nutritivo. Ah, se e me chumia com a Rina, ainda há produtos químicos, me chumia, por isso ainda mais nutriente, mais nutritivo. Hoje, e produto lhe reproduzir rico, lomo masinguene, gama de tega masinguene, rita jonzulu, só de maha, jago, regala.
2: Exatamente.
1: Avana na la ja o
2: avasuki
1: avasuki
2: asumule hambelo anga le hospitala jele ku wano
1: yi mash bond depois pali anga le hospitala como a gente ele se quer yi mash nutritivo e yini ndam
3: murimi wa jangam utile ku ta higunzisa u khareleke ga ku hunzula amitsumbula ku nga mifirinya zwinwe ni mihambo kasi ya mahati bolu kasi zwa mahati sumu makunu lawa magela manene hefana unga himalonzota kasi kugimwe ni ginwane a longolokulu wata magela manene uvi mangeni kamina Armindo Masengo zwinwe na Tomas Valoi salani
4: Salan ke Armindo Masing ina minute na 55 minutos kasi itawa kan pala I poko pala na ipangla te vunanga mungsit na kuna kungar kal itawa I kunyika nukulok otisa kushundla isha madrala psikuna timan kuskala ay misoro provincial ya kamapuzu itawa ke I simama nubunanga Julun Tamel na Sola Sola Valley 20 Pastis 1

0: Aga kerba ku tmais chauke na umaurej na 30 minutes mukseti kuramba kwa wingsa shundla sha madirela ya usiku na David Ntiman kusikala aimi sur provincial ya Kamaputsu wingsiti linenem
1: iku gaga ikhela fika ka siku rin'wana la na vula kuva itisa shundla sha madirela usiku hikusa vhiki rin'wana na rin'wana kola ka ntirhisano wa switichana ri ka swona swa le dzongeni ka tiko emisori provincial ni maputu gazana nyimbani kumeka na hi ku tisela xihundla xa ku tirha no siku nkongometini wa ku va hi kucetela van'wana kumbe hi va nyika nhlana lava va tirhaka no siku ni lava van'wana va kalaka va nga tinyimiseli kumbexana ku tinyiketela ku va va nga tirha navusiku hikuva va vula leswaku ku tirha navusiku a swi na byalanga kusa vusiku byi yentse loyi a ku etlela xileswo hina hi ni murhambi wa hina loyi hi fanele ku va hi bula na yena ka nkarhi lowu loyi se a nga ni malembe ya ku hlawa na a tirha navusiku hi nga ka hi nga mi vuli vito ta ti vula yexe kusa hina nhlolo hi ya ku hezela ri pelile bula na mani
2: mivulavula na Mateus Jeremia Ximkhumbuza.
1: Mateus Jeremia Ximkhumbuza ya ku vona la masiku hinkwawo loko hi hundza hi ku vona ku hingilehingile nkarhi wun'wana hi ku vona na wu nghena nkarhi wun'wana loko hi hundza nimixo hi ku vona na wu huma ntirho lowu wa vusiku lowu masiku se wu sungulile swona.
2: Hayi masiku ni swi sungunile a ni swi sungulelangi laha Amosambiki ni swi sungulele eAswazi ntirho lowu wa ku tirha ni usiku laha ni nga tirha ko a ni tirha ka pulasi la Mulungu a pulasi lelo va byale swihlahla
1: a swihlahla ncini
2: a misinya a misinya ya makotapeni leswi va ngo hi
1: maperabakati
2: ya maperabakati maperabakata ku ni vanhu va swi yivetelaka leswiyani va swi xavisele ku swi na ni mali loko swi na ni mali ti nyiki swigadiwa leswiya a Mulungu a ta tshovela a kumeka na hina na ni mali so ku leswiya swi la ku gadiwa swi nga yiviwi usiku hinkwalo nga yi tleli na u gada leswi na mikarhi mi cincana ni hlekani ku nghena van'wanyana
1: hi swona hi ku vona laha ka nkarhi lowu kusa swo swi vona ingaku u tirhela xikolweni la matirhela laha ya vusiku swo yini ma ku na byalela ma karhata swili yini
2: laha xikolweni hayi ma na byala hi ku hayi loko u tirhile usiku tinyike u tirha leswi swi gadaku laya swi pfuka nimixo a tindhuna va swi kuma na swili kompleto swi helelile swi ve khwatsi ku chayisa nimixo loko va nghena va swi kuma na swili bo hile
1: swona tanihileswi vulaka leswaku malembe se i manyingi na u tirha ni usiku a ka masiku ya ku sungula na u va u tirha ni usiku a wu ti twisa ku yini
2: malembe ndzhaku lawa ni nga tirha usiku a ni twanile a ni pfuka ni le right ni titwa ni le kahle muzimbeni hi ku loko u tirha u tinyimisela hayi a ku vi ni problema u pfuka mundzuku ni mixo na u li kahle na u karhi u tirhe usiku hi leswo
1: hi swona ku va u kota ku va u tirha navusiku u nga vi ni mhaka kumbexana u karhati wa vurhongo u endlisa ku yini loko muka u fika u tirha mintirho yin'wana kumbe u fika u endlisa ku yini
2: a loko ni huma nampundzu na mixo a ni tirhi ntirho wun'wanyana no fika kaya ni fika ni tihumulela hi ku ni suka ni li ni wurhongo mati wurhongo liya hayi swa ku ni etlela ntirhweni a ni etleli ni tirha zalixa epriso loko se ni tlhasa kaya a na nkama swa ku ni ta tirha leswiyani no fika ni humula hi leswo
1: u humula siku hinkwaro kumbexana loko se u pfukile swikolo swin'wana swi khomakhomaka na u nga se na ya ntirhweni
2: ya loko se ni pfukile ni humulile a na khomakhoma swin'wanyana la kaya ni tirhatirha swin'wanyani ni za liya chayisa nkama lowu ni pelaka wona ni tlhela ni vuyela ntirhweni futhi
1: Iswana ma siku yo rhanga ku va u tirha nivusiku tanihileswi ku vonaka ni ndyangu ni nsati loko u lelela kaya ku yana entirhweni lweyi wa mamana a swi amukelisa ku yini?
2: Lweyi wa mamani a nga na mhaka hi ku loko ni va lelela wa swi tiva swa ku na minawu ni ya ni ya pfunisa a muti la kaya ku ze na vunawu va ta jela na va jile a nga na switora hambi hi ye loko a swi jula futhi a famba ya tirha na yena hi za ya vuya na mpundzu a nga na xitori ani leswo swa ku ya ta ve ni nkama swa ku a ve ni wurhongo na dya ni na wa swi kota ku tirha ntirho lowu wa mamani wa le kaya hi leswo.
1: Se loko a ya ma matirha mu li vambirhi wena ni nkosikazi hambi u nga tshiki mphazama mi khohlwa swa ku leyi a mu le ntirhweni se u nga wu naki ntirho wa wena lowu fanele ku va u landza
2: nada hi ku mthetho wa wu tiva a nga li naswona leswaku loko hi le ntirhweni hi ta ve ni swihundla swin'wanyana swa ku hi tirha swo hi sika swa ntirho hi leswo hina hi qondha swa ntirho so swa ku hi kongome ntirho hi ku tirha ku za ku ya chayisa nkama lowu hi chayisaka hi wona hi leswo
1: swona kambe laha hi ntshimantshima xihundla hi ku sava kona van'wana lava va vulaka leswaku a va nge swi koti ku tirha nivusiku kusa vusiku byi endle loko etlela se va nge swi koti ku va tirha nivusiku munhu wo karhi hi wahi marito lawa u nga nyikaka wona ya ntsatsiyo ku va a kota ku va a tirha nivusiku a titwa na le ntirho a endla ntirho wa ku fana ni wun'wana lowu endliwaka hi van'wana nhlikani.
2: Hi nga vula swa ku vamakwavo ku lava swa ku loko u qachiwile hi mulungu ku lava swa ku
1: a ku qachiwa kwihi
2: a ku qachiwa ku tholiwa ya ku tholiwa hi mulungu tinyiki loko u tholiwile hi mulungu u tinyimixela swa ku ba u tholiwile swa vava a swi vavi tinyike u tinyiketela swa ku ba tinyiki u lwa a dyandzalelo u za wu hlula hayi para swa ku a dyandzalelo wena wu hluliwa hi lowo tinyiki u lwa wu hlula lowo ku za wu humelela hi leswo.
1: Ka lava va tirhaka nivusiku lava va pesiwaka wurhongo loko va le ntirhweni u nga va byela swi swa ku ku va va kota ku va va tirha nivusiku va nga phazami
2: ni kombela swa ku va tinyiketela va nga lawuli hi wurhongo a wurhongo a va liteki va cukumeta le va tivekisa ka nqondo swa ku va le ntirhweni ku ze na va ta humelela ka lisiku lin'wanyani vamakwavo hi leswi ni mi byelaka swona vamakwezu ku ze mi ta kota a ku hanya hi leswo vamakwezu.
1: Hi swona ya khensa swinene ku va loko hi ta ve ku rhambile ku va hi bula u hi siyela xihundla lexi u nga na xona xa ku tirha nivusiku u kote ku va u ti na byalisa swinene ku va hi kota ku va hi bula ka ntirhisano wa switichi leswi a wu na ri ka swona swa le dzongeni ka tiko ntirhisano wa Emissora Provincial de Maputo Gaza na Inyambani hi ku inkomu ka murhambu ka hina swo
2: inkomu khesile swi ve kwata.
1: Hi swona mindset ya ku rhandzeka lawa a ve mabulo hi veke na wona ni murhambi wa hina lweyi a ti cheke vito se a nge hi chavi ku vula vito ku sa a ti hlayela hi yexe leswaku yena Mateus Jeremias Mkhumbuza lweyi kunene a hi tiseleke xihundla lexi a wu tirha nivusiku kusukela a tikweni ra vambe hi vula eSwatini aza a ta fika lo Mosambiki a tlhelela kaya Mosambiki lomu na kona a ta landza ntirho wa ku fana ku va a tirha nivusiku lweyi a hi seleke mavonelo yakwe swa ku nghenisa ku yini ku va ntirho wa hina loyi wu landzaka nivusiku i nga wu twi na wu hi tikela swinene u kumeka na wona byala. David Ntimana a ve mululamisi wa nongoloko lowu lani hi ku navelelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya landzelaka ka xitichi lexi xa vuhaxi.